lana lana yi kan na mo tun lo ki won ni bi oloku mi legbe lona epo nbe ah se ba ma ngbo ti mo ti ma nda ko mo mi ka ti mo ni S Malik S Malik wireless communication concept ah ni jo jima to lo yi ni baba re an lo teri gba so asi baba kan na lo bi won ati ni si brandi alani ke ti mo ma npe ni graphic designer wa ah ni jo jima ni baba lo ninu awo atun lo ki won ni be lana lana yi ah ni jo kan ni no dile leyin asusu je temi ati ti e na o

gbogbo eyan asore mawo be olohun o sa lekun ke fun yin olohun o si alekun ke fun yin nile aye ni ayin ati ni igba ke gbogbo eyin te nbo awon ti bi npa olohun oba ko ni fe bi aro san ati ale pa eyin na olohun o se ke fun yin ni igba gan yin olohun o ba asiri eyin na gbogbo eyin alasiri te nbo asiri awon eyan te je kasiri won o tu te mo pe ana ni mo nbere nibi eto ti mo se lana wi pe nje iwo ni ori asipamo lodo olohun oba te ranti ti mo soro lana ti mo ni nje iwo ranti iwo nse ore asipamo lodo olohun oba to je pe arin iwo eni to se si lodo pelu olohun oba nikan na lo mo to wa tabi ko ti e se ko je pe eni to se fun gan na o ti e mo iwo nlo loju titi lori eso to le gun omo elomin lese lo ba mu ko loju ona ori eso to le gun tayo oko elomin tabi ko le gun okada elomin loju ona o mo ku oni bi ori asipamo leleyin se mo pe egbe legbe okada oko ni o koja ni egbe legbe ese na ni orin koja nibe o ti won si ni mo pe ijamba ti o ba si awa ni kan ti mu ku oni be ate to se telomin mo ate to se teyan na o mo ha so ni ori asipamo lodo olohun oba e ma je nforo le soro je npada se eni to sore kinkin bi na go bi omo na go yo kaba mata eni ti o se pe pe pirin pirin o na yo kaba mo omo ya mi o Hey, gẹgẹ bi oro ti mo nba pe won wa de bi yepe to pon lo bi ile bi o won wa npa won lase wi pe ebu yepe o ebu yepe ṣugbọn ni to ba bu yo kaba mo eyin ti o bu rara yo kaba mo eyin to bu pupo yo kaba mo eyin to bu kinkini o na yo kaba mo lawon kan ba wo pe nitori pe won ti e ti so pe awon kaba mo ni gbeyin ayin kila ba o ba wa bu si e ma je nbu nkan kan jare kirin ajo mi o tun le ba fuye kin le ba ma lo kin le ma gbese kosa kosa kosa kosa ni o ba bu pin pe pin pin lawon kan o bu pe pe awon kan bu ta sore awon kan bu di awon kan to bu popo kin kin nga to wa de asiko kan sorin de asiko kan won rin de agbegbe bi kan won de awon ilu bi kan na ma tun so fun won na pa won lase won tun gbo ohun mi to pa won lase ayeye yepe te bu tele won o nga ti won mo yewo lo ba di goal lo di gold lo di wura owo ye biye ah la ba mo wa gbeyan ateni to bu kinkini ko te ti o kaba mo dinu ateni to bu die ta sore o na kaba mo ko en ba mo kin bu die si o en to bu popo gan na to n kaba mo en ba ti fi ja lori abi trailer ru o gege be na ni gbogbo se olore ise lada gbogbo awon ore ase pa mo ta ba nse kaba mo ni gba kan pe en ba ti e to mo kin to se die si en ba mo kin to gbiyanju kin to sore die si en ba mo kin to sore fun lagbara si boye esan mi o ba to po ju bayi loke o aneni to ba sore kinkini yo kaba mo en to se pupo yo kaba en to se die yo kaba mo awon ti won se pa pa pirin pirin awon na yo kaba mo aba mo ru ewo la ba ka aba mo ru ewo la ho ka ni gbe se ka so pe ha ba tun gbianju ka to se ju bayi lo si ni abi kin ti ma temi na mo so ri baya na yo ba bale ni ba ni yo bale nu wa ni gbe tori pe igbeyin na loju igbeyin ni si ma dun oloku ada adeyin ka pe nbo bi awerin aja lo oyo yin to ti de lo ro yi ajo ko bi eni kilo.

0: ba wipe
1: egbon ti anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so ni aro igba ko se kirun to be gori mi nba ri bayi to be kirun to be gori mi nba o se ami ami alakoko o ti se elege yo gori mi nba ri keji o tun gbo ami o tun se ami awon sabe ngbo a pe atanabi nsi ato o tun gori elege to gbe ese gori elege ta o tun se ami nga jo kirun to la aro ojo ta nwi awon sabe won bi awon disciples anabi bi awon disciples jesus awon peteru na se wa awon disciples anabi awon wo maru awon gbogbo awon na awon disciples anabi won bi le re arika ye bi kan le kan o si seru e se le ba ni bo se gbe ese kan lala koko o se ami o to gbe ese ele keji gori member ile le keji o to se ami o to gbe ese ele keta o to se ami ha awon bi pe kilo de to bi seru eleyi lo wa da won lohun we o se ami ni bi pe mo la gaju bi ri ni se awon ipe ni se awon ipe san lo wa se ami o ni ibinu olo igbe olo nko mo be ni ti ramadan ah osu awe o ba ni aye ti o si sese olore kankan ninu re
2: ti o toju eni su se
1: o se o ni ohun se ami o ni ele keje ni wi
2: pe ati pa fe
1: eni to gboruko ohun anabi ti o da ike ati eyin pada si odo ohun olohun to se ami o ni ele keta na ni wi eni ti o gbonju baba ati mama re ti won dagba si lowo ti o wa ri se olore kankan se latara awon obi re bejeji o ni ja malaika jubiri lu so pe ibinu Olorun dare ibi dadan Olorun ko ma be lori irufe awon be Olorun to so pe ami awe kan lo tun de to tun lo yi seyin ni se olore gankan de se ninu e seyin ni se olore gankan ni se se ori asepamo ni awon ma so pe osu adipele esan la wa yi nje yin ni ore asepamo gankan ninu osu adipele esan ti tun lo were were yi seyin ma sore mawo be abore se kari mi na le ma nse adeyin kan mo tun ti de alawe janu boye se njanu bo bi oko to to bo njanu bo bi apo oye.

0: la fontina
1: eje to wa pada se se han ko mo soro pipe kan bo ladugo aloro run pipe omi na wa ran yara awon eyan wa la won ti won le gbo run type water laila ti o ba si ololohun ala baba pipe yi ladugo mi adeyinka loke oro ki loyo alaafin wa mi baba yi ranun tap omi lo to wa so ninu landlord meeting meeting landlord association lo to ba se ko se se ti o ba se pe ile ohun wa ni gbere gbere esale titi o won ba ranun e lo si gbogbo adugo gan ni han yin sey na ma se rufe ru ore bayi baba yi ni fe ko ba se pe ile ohun o bo si sale odo ni o je pawo oke lo wa gbogbo sale gbogbo adugo yi lo ohun ba ranun omi ta han yi lo si tori ko wa gba bo ohun jin pupo ke se awon bo ta ma ngba ta sere ta sere ladugo ti ayen
0: a ridi gbogbo nto wa nfomo asile ele to da won lasan
1: se atun mo nti baba paito ti mo nwi nse se atun gbo n to tun se to pe awon landlord awon meeting meeting awon landlord association o to so fun won wi
0: ale ro to fin
1: bi awon eyan se mo yin ya gbe se pado lodo ohun yi ni sale odo yi o teun lorun o ni o teun lorun be se mo yin ya gbe soju odo ka kiri gbogbo eyin na te n ko lete iko toilet sile iwa ti o dale le iwa abaje gba to buru jai ko ti e je pe oru kan ga meji le le gbe ni soccer we egbe o ka mo ya gbe sibe ka mo ma fi igbe ati eri ara ti ri ri awon elomin la egbe soccer we o egbe le ya gbe o egbe le gbonse o eyin te ro ko le se wa ni ro gbe iye toilet ni ani egbe loru meji be ti e le gbe ni normal soccer we kini baba pastor yo wa se ko le awon eyan ma fi igbe lita gbogbo oju odo ni sale ni pado legbe odo o wa ni ka awon landlord wo bo n wa le sadugo kan kan bo n wa le ni se leria ninu adugo wa kan mo n wa le ninu area ladugo wa ko won gbe soccer we fun won kan ma ya gbe be kan ma lo ya gbe soju odo mo awo pe won ati irile fun ni oje o ti gbe o ti se tan lati gbe ti o gbe toilet ko je pe o ni awon landlord adugo ni won ma monitor seyin na so re fa awon ladugo yin adugo teyin na gbe so mo riri eyin nbe ayin abeyin nikan aso ni eyin nikan aso gbe so gi o te da bi ti orin eyin na ti ori enle o ayin ti ori enle o ma ri se giba le ikan ni mo kaun ka se ki olohun adia fun iwori oni kan nijo titi ndarin oni kan soso gi o seyin nikan soso gi o le nse ladugo oda nikan gbe to oda nikan gbe nu palo bi eran ko le nse eyin ati dile eyin nikan ni eyin eso re fa awon ara adugo yin o ti je wi enikan ko ho enikan kan anything ṣugbọn e ma gbianje e ma so nitori pe eni to ba se die yo ka ba en se o se pepe yo ka ba en to wa se pupo na o no to ka ba mo gbe ah in ba to gbianjo kin ti so re die si o mo si so re ko gbe mi olowo kan ka ninu ni o adeyin ka mo to ti de mo sese en danu bo bi o.

0: o ni so wa nu a ni sin ati mo na o ti gbogbo yin te ngbo mi lo ati mo na gbogbo awon ti o mo gbo ni gba tin ba tun upload re sori server ti ba n repeat ara re ati mo na olo ni so wa nu mo lai lai fa te ba ri pana awon ti won so ba re aisan kan ni se won be gbe lo lo ba ni o ni lo yo owo kan ni eyin na e ma da si bi o ti ajo elo kan lo e ma da si n ta wa si laye na ni ka wa ran ra wa lowo ka wa josin bo lo obe ko se ta ti waye o ko se ta mo lo ani ta ba tun ku ta njo ta ba re wa le asu ta ba n gbo gogo kasibuku pasibuku ta ma fi withdraw wo ninu banki o ta ma n gbo ile wa lowo ba ti an fi biro si pe o si ko ma ku withdraw wo iko ma ko lo run o ma yawo le bayi o ni mo le ko lo wo tun bu kokoro ore wo tun fi le lowo wo tun bi kokoro le re to nkan to le sun yara meji papo le kan na wo ku gbogbo ele lowo o ma da le na ni mo le ko lo Only for seeing him be saying, be Timon, lawyer, yet of a tower lasting long on him. I'm a little color.
1: Battle damage, Joe. Battle the eye me. Borrow me, die for me.
0: Hello. Matori aye temi na borun jijo sugbon ataye lati tun orun wa si ataye lati tun un sare wa si se tun un sare yin se se tun orun yin se kin le lo de ba lohun se ni gaga dem bi ran se sile se mo pe iya yin a wa na ja ni o a si wa be wa ah ile gangan lohun ibi ta ti pe kanrin kese bi dodo e kan so je pe ogbon odun lodo wa ni bi wa lai ko ti to seju kan nibe o a mo pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo eyin temi e mo mo gbagbe e mo ranti pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo
1: Allahumma
0: bibi wa si ti mo wa lana ni baba mo mo so fun wa ri pe ta ma ji baba yin te nse ranti re ni pe ranti ogun odun yi te nse ranti re ta ma ji pe ah ma jidi o Kilo de to fi ku nigba wo lo ti wa ku baye lati gba ye ni a se bi a giku bi ibo anana ni mo kan sun ale ana mo sun gege ba wa na se mo sun ta sun ni aya ni mo ti sun mo ti bara mi la America ri boya nitori pe boya pere pe n pada la America
1: lo ba to le fun ni
0: ma sun ma bara mi la Abuja Abuja tin ti ifese te ri pe pe pirin pirin Masu mabara mi ni Saudi Masu mabara mi ni Dubai Dubai tin de be re mi tin ten international airport ara mi oye wa wa ji wa na be lein ngba ta ba ti ku ni jo gbe ni lati gba to ti pe o ma ni ni kini iseju meji pe won ma do si ni mama to gbe lo ma ni ke to je pe ko si ba se pe ni ayin to pe lorun ju be lo
1: o se kan ma se ni ni ojo kan
0: Let me find Jack Casamaz that to your pet about in Pioca, me. That about in Pioca, me, your man, and let it pay. I must say that, Daniel. Motolek, are you pay? That bounty banana, what see? I saw that and see. Then it's on so what was it all over for? That banana was in that man who was a five near Emma Dassi. Because I am a tassi that we bought you along, but you love Emma Dassi. Emma Dassi, come on, say that, thou, Emma, say that, thou, a gammon, say that, thou,
1: that's so full. So bad, no, I think, no.
0: Allah ba la la di pe le esan eni to ba nse daada yo ka ba mo ko won ba tun mo ko won se ju bayi lo ba ta wa te wa so eni ti o se pepe pin pin ki mo bi so itan le kan ti mo ni won debi kan won ni wo buye pe ku gbo sa po san buye pe sa ko sugbe eni to ba buje o ka ba mo eni ti o bu rarara na o ka ba won ta wa ko bu pe ki se wa ma di ajaga mara mi lorun ti mo le ma rin virili lo ngba to ti je ti je pe gbogbo ata ba bu na la ka ba ma ta eni to bu ata eni ti o bu pepe pin pin Nga won de aye bi kan ti won de ile bi ti won ni kan won yewo to yewo tan to di goal mo won lo tan ba ni ka pada ye gbogbo se ore ta ba se ni ayin wo ngba to ba digba kan to di goal mo won lo ara mo ka ba mo pe ka ti mo ka se die si o ka ti mo ka gbianju ka to sarapa ka te like ka strive ka to so ore die ani mo to wa so le kan yi pe mo so ore ko gbe mi olowo kan kan na ninu ni o adeyin ka bo re ba ti e wa di bi nko ai ipade gan won ni o lemi se nje ka sa ma se da

0: se tori ada ada le aye yi na to e pe gbogbo e ile aye yi na lo mo aye eyan mi aye eyan mi mo ma npe yin mo npe yin o nigba temi gangan ti mo tun wa ni tosi ti mo da bi Jesu mo npe yin nigba ti mo wa ni tosi o tori ngo ba pada ya gbogbo wa la di tan gbogbo wa la di tan o aro ba gbogbo wa la di tan ka sora ka le ba di tan daada ni tori pe igbeyin na loju igbeyin la won baba wa si tun so pe ma ndun oloku ada o mo nbo na aye nde odo awon oyo ati ba pelu ramadan project won tan se lawo lawo
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oyo ati ba unity forum ni kin ki gbogbo eyin mumini ati mumini ododo pe aku akoko yuese emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o won tun ni kin ki wa wi pe eku oru esin olorun oba yo gba esin fun wa oyo ati ba unity forum jake dajo agbaye fi akoko yi kede fun gugu eyin musulumi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gugu eyin tolorun oba mi sege ola fun wi pe oyo ati ba unity forum kede ramadan project ti won fe se fun awon to ku die ka to fun awon ti won ori owo hori fun jiji ati fun mimu ki ramadan odun yi ba le dun ki gbogbo ba le kan si fun awon na e je ka mo kekere wa ki a fi gba opo yanturu pada ni odo olorun oba o ni e po sese wa si bi ise olore e ba le ni esan laye yi ati lojo gbe ni le kama e je karara wa lowo ikede iwa lati odo yu atiba unity forum jake dadu agbaye egu account number 22180905525 egbo le kasi 22180905525 uba bank oruko account yen ni oyu atiba unity forum e o ni se lasan o allahumma amin amin amin
0: aye kin to fi asiko yi de odo yusuf ore mi to na da foundation le ni joni won bo na eye won boya foran yi oyo ohun re o jade nibe won bo na kin fi si ajo lo si bi ile awon ma la ni ya ni joni ninu awe ta wa yi ni o se foundation ni oruko omo re to bi to pe odun kan ni ojo ta awon yi lo mo npe odun kan ta wa lo si bi odo awon ma orphanage awon ma la ni ya I la lo celebrate ile nibe ninu awe ta lo lo yi na ni video nbe ni facebook page wa ta se sibe lori ajise bi oyo radio tv mo nbo na
2: akini ta wa se ni bayi ni pa pa ni awon ti won wa nile

0: se gbo oro lenu obirin ti o bi omo tan tori e da foundation le o won ko re na le gbo le kan to ko re je ore mi ni o so wi pe anu olodun lo ngan lawon gan idile awon rigba lori omo awon ta won se dan da foundation na le loruko re ipe ti o je ko mo ngan na di omo orukan tori e mi pin tan ni gbo ta won bi oro mi o ye yin eh tori e lo je ka won wa ronu pe ka won da ile pe ngba ta olodun se ta won ni rorun ta won ri bi ni rorun bayi ke ma se pe awon mo se kan se lodo olodun ori ofe la awon mo ri gba na bi wa n dupe ori olodun na bi lo si bi gba seyin na se n dupe ori olodun bi aya mo nbo na
1: awon ti won se foundation na ti won pe awa wa si bi bayi leni ti olodun ra olojo ni ti o tun ma wa pelu won ko ma ran won se olodun ni so awon mo ti wa na di omo orukan kan gaga awon ti won wa ni position re ti olodun ba ki o ba wa wa pelu won awon ti won se kini owo ti won mo fi tun bi gbe ise yi ise ranse yi tesiwaju ki olodun ba ki o tun ba ma pese re fun won olodun wa ni ki won ni pa lola abijaye rasulullah alala yin na tena

ta n so tin janfani fa awon eyan won ba ti mo won ti ri eko kankanko lara ti o ba si talent o ba pare mo ala awon lolorun lo ni sababi o ani gi leyan gba wa awon na ni won je ko ti suwa awon na won je ke bi o pa wa te bi ba pa ayan ju baby ba pa ayan koja aye baby ba pa ayan koja bi ki eyan o se segusi awon na je ka wo ti se segusi awon ni won ti je adada ku ni to je pe salu elenu gboro lo ko enu mi o ba ti le gboro mo tori eri okan ma je mi be n ba soro sawon mo tan lu jibiti tan lu se yawo temi na ti tun se jibiti temi na nta kasapu la werewe eri okan ni je ngbadun se gan tori pa won sa na ti le oge na tun to ge tori n tolorun se fun wa na tun te alorun ni o je ka wa na o ti dada kuda ola yin ola olorun lara adeyin ka pembo bi awerin kasa ma se dada ajo ko bi eni kilo oro babo oro ede baba ede ijinle baba ijinle oro babo imo baba imo iwa baba iwa konko bi eni te o ma ladeji gan jigan to go to

Ajisebi Oyo Radio TV. Awa ni ori Twitter at Ajisebi Oyo Radio. Awa ni ori Instagram at Ajisebi Oyo Radio TV. Ni ori YouTube wa Ajisebi Oyo TV ni YouTube wa. Ni ori WhatsApp wa 070 ta ba fe pe mi e fe bi account number e fe sanu mi e fe lu nlo benu abi e fe gbe se photo ka miss photo fun birthday fun mi e ka fo orin kan si abi ka se jingle fun ni abi ka ko orin fun birthday nkan kan a ma won ti won le se gbogbo e la a le se e gbe se fun wa e ma fe bi pa wa e da kun e ma je e gbe se fun wa gbogbo e na la nse se fun abi mo se n ba bo e gbe se fun a n se se a e so le a e so le a n se se o a to man cover event na a le se live a se le ba yin se si disk na gbogbo awon nkan ta mo mara awon ta n ja mara awon de de e ka sa ma wo wo lowo lowo tara wa na a ma n soro wi pe awon pastor awon afa ka ma joko ti soro soro nikan ka won na ki won to ma bi bo se ko na ba le dani bo ja nbi le rent won ma se ki a te kan ka na ka ma fi kun awa ta ma n soro itenu wa gbaru oro yi a gboro joko ti so soro soro lasan o je pe se soro soro gan na ise ni loto ṣugbọn igba ti o ti yi tọlọrun ti je ka bu rekeju bayi lo a gboro joko to nikan ona kan owo ja la n ba kaaki emi ni mo tun je lumatech ti mo ni lumatech international ati lumatech ni awon andu yen ni gbogbo social media platform ani am build android application am build website na ta ma n se die mo build android application n to bi aji se bi ara radio ni ti mo pe ni all nigerian radio application ti mo ko gbogbo awon radio to je ti orilede nigeria si ninu mo a o pe ko si kaka to wa latoyo n to bi aji se bi oyo ni o pe ki lo wa

ase o omo baladi golo mi tini adekunle baba mi Moses Akande Akintunde gbogbo eni ti o ran wa lo patapata nile loko ati leyin oje olohun mo ran awon na lowo olohun ma je pa awon na o wa le o gbogbo awon to tin ran wa lowo olohun ni je wa le o ni wa le o ni wa le o oke leye fun oke oke lowo afun ni nge loke loke le ma wa je gbogbo e ma gbagbe akori oro wa. Should we legalize corruption in Nigeria? Sika fe kan legalize corruption.

itura ayo ko ba le ni o nitori tututu bayi la aro de eyin temi tututu na la aro baba ile oluwa ri gbona o ka ro ma de mi ateyin te ngbo mi lowo gbogbo bi yo te tin gbo gbogbo ntun se kikiki lokan yin kolorun ba ko ba mi ko ba yin mu ku o nba ko wa fi itura idunnu ayo sinu igbesi aye gbogbo wa nitori pe ko si agbara kankan nibi kankan to to agbara olorun lo dumale eku dede asiko yi o ago kan ku iseju kan pere ni ayin latoke oroki loyo alaafin wa nibi adeyin ka pe nbo bi awirin na ni o ka sa ma se daada adeyin ka olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa yin na ni emi na tun lawon eyan ma npe nipa pin ba le fila ba mi ka tun nipa mi je emi tun nipa pin je keru obosa adeyin ka pe nbo bi awo erin aja lu oyo ti egbo lasan bi n ba ranko emi asi rabale.

0: ba mi saminu adepoju lati california won ti de wa baba dada nu baba rere baba te baba lu barika
1: mi ba su oluwa adama
0: ah tolorun si wa nu ti se je ise na egbo ki la mo so soro la mo so ede la mo pe abo we gani mo mo pa emi ti mi to se ah e to we to nlori ke ni ru ijoba wu mi ma wo sori eto awon yan to nfi ife gbo wa on fi fe tele wa ife te ni si wa ko ni diba je o ile yin ona yin na ni diba je eh ni si se eh ni si je eh ni si so eh ni si ile te eh ni toju ile mole eh ni baraye fo ti akori oro mi mo ti fi seto ni aro adanu atele mo ka tun be tun so ni pe elomin yo ma se are yo le eyan ni se ohun yo ma se are yo laye ni se ohun
2: a ti se bi oyo la ri oyo ni se bi babe ni kokan
3: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio
2: a ti se bi oyo la ri ayo ni se bi babe ni kokan.

se fun farapa lo titi won se se la omo olomo tan joko jeje funny enough ni pe ona yi won se lowo ni o sona ti won se se se lo tan ati pa to ye ke yan ma sare sakusa e ya sadiju o wa ti sa ere break o wa mu ni to tin ju keni o se lo kolu awon omo olomo ta won wa legbe kan tan soro ni elo ni omo se ra re yo le yan ni se o egbo elo ni omo se ra re yo le yan ni so bo sin ti December to bi yato si January o bo sin ti January to bi yato si February o gbogbo ojo ba kan na ni o sugbon eyin ni ke so ra yin ke so ra yin e ke so ra yin o emi ni re anjo ni o ke so ra yin ko lohun le ba so wa won so ra wa ko lohun le ba so ra elomi yo ma se ra re yo le yan ni se hun mo se se nwo na oro na bo ni iri oro se se nbe re o se se bere si ni se len lori ni aya be nwo lotun.

0: emi ati yin a ni jeya mo orin eh onitemi daada okun lola fun layo lasukan mi na ni mo gba si lowo lowo yi in don para si bi re sugbon mo fe ka ma tun lo ta ba tin la won international ka ma la wa ta jo je local na ka ma promote ara wa okun lola fun mi layo lasukan mi nu ajo ma nse e tun gbo orin kan to ko ni ani fun le se wa mi ta bi ki baba sa mi nu ade po ju eh fun ti eh bi baba se ma na asia ato mo won to se igbeyawo ni jo ni eh a tun lo mi na to tun je ti birthday enikan wa na lara won baba ti won ma support wa ni ayin eh bo se je nu o nbo na e gbadun re die oluwa ti so pe mi ati yan ni jiya mo iko ojiji oni to si wa o oro bi ekun bi o se bi adanu ko ni to si mi ateyin o la wala hawla wala quwata illa billah alil azim ayin
1: okan to more lolorun peran edu
0: se tun goro gidi lenu okun lola fun layo lasukan ka ma je ki ope wo ko gbere wa lo.

wà lẹ́yìn òsì nǹkan. Ilé yìí wà lẹ́yìn òsì nǹkan. Nǹkan kì í ṣe ra pé ẹ̀rí ṣe. Ọyọ́ wa ní tálẹ́ǹtì. Ọyọ́ got talent. Ọyọ́ got talent. Ọyọ́ got talent yo. No be only America got talent. No be only UK got talent. So. Ọyọ́ got talent. Oya, eya tun lo lowo ti birthday. In gbara sori akori oro wa o. E mo binu, mo ni kin showcase ya awon eyan wa ka showcase ara wa die na. Kin wa to pada sori oro akori oro wa. Pe e mo so December lenu. E mo so December lenu. Mo nbo.

0: mi dada ba mi sa mi nu won ti ja mi tan lori WhatsApp won ni good talk oro bi la so awon yan ma so December lenu oje
1: ba mi mo si si akan de o ma ki tunde o
0: I can ju pe an wo an wa owo an wa owo labi a lo se ni ara wa awo wo nga ta yen ba jam ni awon agbalagba ti mo de ko ni mo pale I can do on pile of bogs. Oh, don't call,

0: e ma so su December lenu o ke o ni baba ba awa ni ka kesi iwa owo wa ise owo wa ba se ma nse lati ko December owo awa pin lemi la lomi n wa lati ko December as is all right ko so lo de ko so lo de e ma mo ba se ma na wo lati ko ta wa yo asiko so wo na la wa yo olon o sa anu lorilede Nigeria omo so ti jan loku omo so ti yo si mo Allah o sa anu ibi ta jo ba Nigeria gede run
1: eni to ni emi
0: esa won tan wa ni po selu nikan gbogbo ala jo n ba je o

Hey, Tim, but to when you wo? Ain't that my when you wo? Get what I woo boom, but to I when you woo boom, but that one, Tolanti, da, if I said Tawana, to be busy. To back pass at you know, and you don't know fair why, and a lot of laying you are. To best say, you know, lay you are, think about that better, eh? Teba Modona long, ha ha ha ha. Tim, but the berries, any sorrow, ye? Tim, but pada berry. Tim, pada, say, Timo, where you woo? Timo, law, where you woo? Ah, and it's about where you woo? Tiba, man, where you woo? Now, John, but where do? Oi. Tim, oh, go, I want to do better. The joke in that, huh? I want me to what she say, ma. I want me to go over me, law. I want me to worry, what? What about it? Bag it, bag it. Oh. Ah, o dupe o alhamdulillah rabbi alamin ope ni fun olorun oba na oba ti ola re ga ni bo le mi o ba wa ti o ba si olorun bi o ba si eyin alati leyin mi ni bo le mi o ba wa lojo ni o where will I be without you without your hall where will I be ni bo ni ba wa lojo ni bi o si olorun bi o si eyin a pa lo pe olorun pa lo pe eyin a pa lo pe olorun pa lo pe eyin o o bere dun lawo mi mo hun don peri awana wa di anything ra mixer tan ra mixer tan ra microphone tan ra microphone hanger tan san wo sipin ha olorun a ma dupe o ta tun ra table a pelu atileyan awe eyan wa ara table ninu studio enikan lo to bun mi laga eh ngba mo fun lowo ko ba nse leda saga mi aga ti mo lo jo marin mo lo sodo weda mo ni won ba njo rin marin mo be se aga do yi ka bi aga si ababa ti o ma do yi ka bi si ababa eh aburo mi dada Sman construction o ba njo rin marin mo fun lowo ta sore mo tun gbe ododo re mi tin se furniture o na nda to se daye kan ni a so kan mi aye o si fun mi lati ma sise yi nda ma gbe office chair mi yi lo ti mo nlo lodo mi tele lo tun se ko ma gbe lo ese re ti baje mo lo rese mi si mo jorin marin ba ba do re kete ai imi tun be lodo re to si tun ba wa se lowo o ti se table o ku awon aga oni pa ko meji ti o tun ni leather ninu ai deyin ka pe nbo bi awerin lo na ni mo fun ti o ba wa se atileyin gbogbo yin ti n ba wa ro okun ti mo ro sa ti mo ro ba ti mo ro lo soke ti mo ro lo sodo ti n ba wa bere si ni dupe leyoko kan ah ti n ba bere si ni dupe leyoko kan gege bi atileyin yin te n se fun wa wallahi in wa nbi lati ni di ola di otunla ijo merin ijo marun ijo mefa ijo meje e si ma tele nko pe ejo ro n lorun ayin ejo ro n lorun bi ka si nkan wallahi in ne fi ka pe meji ti o fi di otunla merin ọpẹ ni n pẹ ni sílé ayé awo ilé alára ọpẹ a máa pẹ ni sáyé awo òkè ìjẹrù ọpẹ a máa tún jẹ kéèyàn tún rí àdìpẹlẹ ẹsan àdìpẹlẹ oore gbà. Ọba náà lára ẹ̀mà lẹ́kùn ó ń lọ rẹ̀ wá lẹ́kùn. Wàláì ọdún méjì ló ń pé lọ yìí ó on the 24 oṣù yìí lápẹ̀ ọdún méjì tá a bẹ̀rẹ̀ kan nìyí. Ẹ ti ń bá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ látẹ̀ní ọ̀la ọ̀túnla jẹ́ mẹ́rin tó fi di 24 tó jẹ́ kójú ojúmọ́ ni mò ń dá ọpẹ́ náà. Ẹ gbọ́ ṣé mo ṣàṣe jù ni. Bí ò sí Ọlọ́run bí ò sí ẹ̀yin. Ọlọ́run ọlá yín tára tẹ̀mí dẹ́yìn ká. Ẹ kú tọ́jú mi o. Ọlọ́run ọba o kú tọ́jú mi o.

0: Where will I be without your support? Where will I be without your help? Without you, where will I be today?
1: Thank you for your
0: I bere si ni da ope ajodun lenu o ajodun odun keji ta da ikan ni ile bere bere an tori bi idan bi idan la se ta bi bere lojo na lo bi idan bi idan ni mo se ti mo lohun re gbogbo alan ta kun payin kekeke soloko bi idan bi idan la bere lojo na lohun o abi bi ere bi ere o wa ajo bi ere wa lai ke sere mo olohun ba ngbo ke sere o awon yan gbadun wa o awa na a se ngbadun ara wa latara gbadun ta awon yan gbadun wa wa lai won feran wa po olohun ba ngbo won feran mi po emi na feran yin o tinu tinu ni mo fi feran yin olohun eyin na e ni sise o gbogbo adawole yin ni omo yori si rere o gbogbo ba teyin na ba nra wo rase solo sodo olohun ba e mo ba anu atoju rere olohun pade o oju rere anu iyan anu iyan anu olohun anu awon malaika anu awon alojanu anu awon malaika anu olohun awon eyan oju rere won e mo ba pade o tori be ba gesin ninu temi niro le yi ala e ni kose deyin ka hin inu mi se dadun ani bi n ba boju weyin ti n ba tun renu mi inu mi a se dun ara mi agbayagiyagi bi ara akeko aso olohun latari ite ese yi gbogbo support te n fun aye walai aimoye talent ni o tun dide latara tawa na hin eni o ni yi o ni tohun eni to ni to awon o ni ti bi hin awa le rojo ni awo lo lowo eyin lo lowo as it don't say no wa awa na n fi oro saanu awo eyan awa elomi tan ba ti fe ropin tan ba teti sodo wa boye orin boye to to ta ti se teyin ta fi n gbe awon eyan nimo boye ta ti se teyin ta fi n so pe kawon eyan kan ma roju ta fi n seyin ta ti se teyin ta fi ba awon ijoba boye ta ti se teyin ta fi n gbe awon eyan nimo niyanju ni won kan gbo lasiko kan deni to ba fe ronu to fe to ronu to fe pokun so tele ni o ba ni pokun so mo hin ti wo ba so pe ti e ri ba kan to ba tun wo ope egbegberu e opolopo eyan lo o mo pe bin tin ba ni ti e je lodo ta awon elomi o ti gbogbo eyan ba n da soro won jo eni o ni soro eleyi o ni to won eni to ni to awon o ni ti bi se bo wo lasan ni wo ni ba wa elomi ba si pe pele ta si pe pele isoro ta nile fun o ta ni kiku gbogbo wa ka ma wa ka won eyan ma wa da soro won jo ka ma da soro won jo ki kaluko se ma exchange isoro pe ki kaluko ma exchange isoro ni bi to ba ti ri te elomi to pi soro re le bayi o ya gbe soro re nle kan mo nkobo pe ase mi o ti e ni soro kankan hin ai ani ti o dupo elomi ri ni o so pe oko enikan o toko baba nla baba to olomoja ni soro olomoja ri soro olomoja ki soro de ba wa hin idunun lo nja agba e ma dunun ni o e ni rogun banu je o ire ro fokan ki rogun gbona o tutu tutu laaro de o tutu tutu laaro baba mo pase etura idunun sile aye yi adeyin nga omo alase ni mi mo de ta se ta se mo de ti gbo lohun ti gbo lohun ta fi esi ta fi esi e toro akin toro akin toro amaran toro amaran toro ologbon toro ologbon hin ki kaluko wa ma mu nbe ani e ma dupe ninu ohun gbogbo ka sa ma dupe ko pa ewa ko to wa ma po ju ibere wa lo ani o n pe odun meji lo bayi o ti e ti pa odun meji la pe hin on the 24 no so da wa yi la wo pe odun meji ta da ikan yi sile walai tan ba bi omo ni igba ta da ale lohun omo o ti ma rin yo ti ma gbese won tutu fe wele omo na Olorun o ku itoju mi o eyin eyan mi e ku itoju mi o eyin ololufe mi eyin ololufe mi bi o ba si sukin la ba ma pe niyan ani bi o si elubo kin la ba ma pe loka amala bi o si agbado kin la ba ma pe ni sapala eyin temi kin la ba ma pe leko yan gan eyin temi mo ni kin la ba ma pe legbo funfun eyin temi kin la ba ma pe ladalu egbo pelu ewa eyin temi ko se nta ma pe ni sapala o eyin temi ani bi o si su ko se nta ma pe ni bi o si eyin kin la wa ijama ajama kankan olorun ba n gbo melo lara mi

0: dupe ni o ba se dupe lowo Olorun la dupe lowo eyin alati leyin wa pape la wa da mo ti rowo yin be n ba mi daada lati Ivory Coast ese pastor session pastor session lati Ivory Coast mo ti rowo yin mo ri yin ni ayin edu ore ba mi daada a general evangelist eh daddy G o
1: thank you lord thank you lord
2: mi o le ja je gba pe pe o nfa ju
0: nje gbagbe olore nje gbagbe eyin lati leyin wa e ku itoju mi o e ku itoju mi o nitori yin baba se yin afanda adeyinka aja lo oyo ti gbo lasan nitori be mi o bare ranko mo ra kata eyan ni oin ani mo ra kata eyan ni e ku itoju mi o olorun oba yo ma toju eyin na gbogbo yin patapata ani e ku itoju mi

0: wa laiko to si mi olorun loka mi ye o ona ba ngbo mo ma won ta jo lo suku to je pe oro to da lenu won saka saka ju awa lo olorun ba ngbo olorun lo di bi ka wa ye ori mi lo samiyan olorun ba ngbo melo la gbogbo ara mi kini mo ma wi na kin mo ma so olorun ba ngbo olorun loka wa ye o wa laiko to si mi okan wu o didi o wu olorun lo fi gbe ogo fo le wa olorun lo gbogbo fo le o olorun lo gbe ogo fo le wa o Mami, edu ore, madam Fumi Kemi lati ilu Ibadan. Mami daada nu. Awon lati leyin wa nu. Edu ore, eyin edu ore, edu dede, mami. Baba mi fata ilamiti lati owo Londo State, madam Fumi Kemi lati ilu Ibadan. Eyin Afolabi Nurudin Adlaro, Alaro lati orilede Libya. Omo oba lati Golumo Idini Adekunle. Eyin baba mi daada Evangelist Moses Akande Akintunde. This Michael Awosola Angelo lati ilu Abuja Baba mi daada Basiru omo Ade niran lati ilu Epo omo Oyo ni won si pelu Epo ni won gbe Etiri multi purpose venture afa glow Asiru Amadu Ade niyi egbon mi daada nu lati ilu Papo adupe o amo lore Ona pe mi po o walai ona pe mi po won o le santan Olorun lohun enu mi Olorun lohun tin jade latenu mi Nimbo lawo bawa ti o ba se Olorun ba wa so boya ba ti wa ninu kugbu ninu nkolo ti won ba ti ti amale oi sugba Olorun na ni nko ayo
1: sanu ba pe mi bi ko si wa
0: kin la wa jamo ti o ba se Olorun lara wa ti o si ola yin alati leyin wa lara wa Baba mi Saminu omo Adepoju baba mi Fatai Bandele Olusola l'America Million Sinkins Adesewa Adepoju l'America Baba daada so ni success Oduola omo Ogundare omo won ni ilu Ibadan lati ilu United Kingdom lohun London kon lohun lohun be ese o eyan lati leyin wa ati baba mi ti ese jo eyan awon lati leyin wa lenu ijo meta ti ani ma da ko awon baba mi daada t'Olorun dam lati Seattle kon bi egbe Seattle ni ilu oba lohun ni America lohun baba daada baba ta awon won popular daada po Olorun ba ngbo awon oyinbo gan won ma sa oda si won won la won gbadun mi po won la won sese discover station wa lenu ijo meta yi ni so won gbadun mi daada Olorun oba yo je temi na gbadun yin yo je temi na gbadun ara Eku toju mi o Sunny success yo duola omo Okundare lati London UK lohun awon ese won ma gbo le ise wa lojo kan awon ti ani tooto eyin ti ani tooto eyin temi ni tooto eyin ti ani tooto nu deyin nka pe nbo bi awe rin oro jenu ohunrun mo to so tenu e to nse wuya wuya emi omo ni ya meta kan meje kan atokan le logun kan mo gbongbo ni ya ni mi omo oro gbodo deyin emi na tun lo ma to bo soro olowo ya ju po lerun rinu tedere adeyin nka o ma ha loju ya ma hun loju ara adugbo loju are ero gbara toro gboro hun loju eni won jo nwora hun emi tun la ma hun loju gbogbo abinu eni ati awon osika lu oferin mi o tori pe won ni gbo adeyin nka pe nbo bi awe rin mi no si ni gba ina ni o ja feran ara wa Eku taju mi Olorun ba o eyin ni alpha ati omega mi eyin ni ibere ati opin mi o siwaju mi eyin le keyin mi eyin le nba mi lo eyin le nba mi se eyin le nba mi so lati gba ta ti bere wa lai ninu osu yi ni odi on the 24 ni o pe odun meji ta bere kini bi ere la bere ojo na Olorun akaro ni pe ko si le se radio kankan loyo ki lo wa ni kapa ati ata le se in lo mu ogbon ati nude eleyi wa o phone ta fi bere lojo na Olorun infinite art Art 4 in the movie bere na lojo na Olorun wa lai enu se na ni mara won ni phone yi lo la na le lori ko lo se se bi se se ko to gbe yanu re de ka to get phone mi deyin nka Olorun ba na ni ntoju mi kini mo jamo ìjàmọ̀ kankan. Ọlọ́run ọba ń gbọ́, Ọlọ́run ọba ní tọ́jú mi o, ẹ̀yin olùtọ́jú mi, àdúpẹ́ o.

wa lai ama pe bi tolorun ba tin mu wa lo a se tin ri ja sa re bayi a tin ri ja sa re bayi bayi die die bi pe ibi tolorun se mu wa lo ona to jin dada ni to jin gan ha to ye pe olo ibi tolorun mu wa lo a tin ri picture re nle die die ibi tolorun mu wa la tin ri o a tin ri ija sa re die die se ma pe ko si bi no se joloko ti mo jala ni dele so a tin ri mo jala re a tin ri jasa ibi tolorun mu wa lo awa n so pe internet ni an so pe bye bye ni internet lasa ni olorun boya lati pase wa ni first indigenous radio station leyan ni o si waye si lo oyo yato si eti school ni tin be ni ajayi crowd down ti o je first major indigenous radio station fun lo oyo bi ti e si je private boya latara wa ba lati odo wa lọlọrun o fi dale ohin ibi tolorun mu wa lo ona to gun gan to je gan ni sugbon atin ri jasa re atin ri jasa re tori pe a wa loju ona alai kika lọlọrun ka wa ye ko to si mi o kika lọlọrun ka mi ye ko to si mi o.

tamokolo deyin kalo yo tamokolo mi lo yo tamokolo mi lo yo tamo mi kini mo jamo ale mi o jamo nkankan o ala ala ni mo fi yan banda. Alaabo mi, onitoju mi, olupese fun mi. Alati leyin mi, alaanu mi, alaabo mi. Emi awon wo le emi mimo, alati leyin mi. Ege leyin ni anda loro mi. Ah, tori won funa mo wa, won finda mo wa. Olorun ba mi, won finda mo wa, won funa mo wa. Sugbon Olorun na ni nba wa fi ororo tura. Ororo dera nba wa fi si ni o ja mala ni o ja mo nira eyin te ngbo mi lowo e ni mo nira o te ngbo mi nile loko pele eyin odi e ni mo nira o e ma so pe emi o ni mo ba mo je e so be funra yin tori pe ape mara la pe temi dire la pe temi dire eyin e so pe mi o ni mo nira e so be fun ara yin emi o ni mo nira emi adeyin ka olasukan bi ka se ma se daada pa fun ba le fi la emi o ni mo nira o ipa ata ipo ata ipa aye ko ni ka mi o nitori pe apo omode ka di ose loko e wi be fun ara yin e pe mara yin o.

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo Lari, Ajisebi Babeni Kokan.
1: Ajisebi Oyo Lari, Ajisebi Babeni Kokan.
2: Ba oku itoju o dupe lowo olohun o dupe lowo eya lati gbadun nile loko padayin odi deyin ka mo lero pe ati gbadun mi boya lale ti ba tun pada wole to lo ba ti le ka ri na charge ta ba ri na charge a tun wa le kan se lale ni ba se nse lalale.

pariwo ẹyin raye pariwo ope mo wa mi o ti ri mo wa ni kusu mo wa lari wa mo wa ni la orun ati wa orun wa lai ko se ni bi olohun mo wa ninu sama ninu gurufu ninu lele ko se ni bi olohun ko si kankan ta le bi wi olohun ko si kankan ta le bi we bi ola re se ga to olohun ba to ga ti o si kankan ta le bi sakawe giga re olohun ba to tobi ti o si kankan ta fi le sakawe ti tobi re adupa o lori igbese aye temi pelu awon ti won gbo mi lojojumo.

ayoyo go, adi afon orun mi la njo ti baba nlo ba won mu yoyora emi ateyin ati ba won mu yoyora loni o ora yo ni ko mo ba wa o nitori pe oro banu je ki bayo awa ti ba won mu yoyora ni ku mo ati ba won mu yoyora a ni saisan ati ba won mu yoyora a ni saare o awa ti ba won mu yoyora loni o oro bi ayo ni ko mo ba wa o awa ti ba won mu yoyora a ni rogun ekun o a ni rogun ofo aya ni sad a ni radanu ma ni sise ayo yo go adi afon orun mi la ni jo ti baba nlo ba won mu yoyora awa ti ba won mu yoyora o oro ayo ni ko mo ba wa nitori oro banuje bayo.

owo da o emi ati ya ni mo si o owo da o wa lie o si a ma fa opolopo nkan ti o da kan si si orile o si o da o ko si o da o emi ateyin a ni tosi o ayin baba won yan gan senu ipakola ko seyin adi afeji owanran ti o mo rire meji meji lojo eh ewu fa lara pe mo rire o ire to sonu re wo lede ewu fa jero pe mo rire ire to sonu ire wo lede ewu to wi foran gan gan so pe mo rire ire to sonu ire wo lede o ire loju owo ri emi ateyin te n gbo mi lowo lowo atawon ti wo to ma gbo mi ngbo ba ya atawon loluve mi ti won si online ti won ma gbo wa bye bye tori pe afefe kan ki fe ko mo kan gi okola gbogbo awon loluve mi yan agba awon san fe mi fe daada gbogbo awon alaanu wa alatileyin wa hin ani baba won yan kan senu ipakola ko seyin adi average awonran ti o mo rire meji meji lojo ewi fa lara pe mo rire ire to sonu ire wole de o ewi fa jero pe mo rire ire to sonu ire wole de ewi foran gan agan oso pe mo rire ire to sonu ire wole de ire loju owo ri emi ateyin oju wa ti o mo rire ni bo se wu ki lo le to ko won to wo ni won emi ateyin oda owo awo lokun ni da wa nitori pe awon owo a ma ri owo na ni bo awon owo si le wu ko won to awon owo la nawo awon omi la nde sun awon je to won bayi la pe niyan mu adi ofo mo ba leyo ajo yi esa re we wa raja omo oba epo se we wa raja won yo won hin gbogbo nse wa gbogbo sense wa gbogbo sense wa baba tin lu bayi na je o ma dun o gbogbo sense wa ire to po la ma je nbe nitori ire lobirin je labo oja ire lobirin je labo oja ire na lokunrin na nje labo oja oya eyin temi oye ka ni fura o baba nsin ale eni lo oya baba yusufu alatunji oya e ma bo ayin esu mo bi oro na kan yin.

mage mage ipe npe ju bayi na si ni ala fila en sugbon ba o mo se be so o da bi awon ti won gba ball lori papa ni eni to ba wa ni ori papa ti gba ball o le ma ri gbogbo kudia kudia gbogbo awon asise re sugbon awon tan woran ni ori ke loruko re pa pavilion taba won dan wo lori mo ma won awon ni won ma sakese pe ah gini yi o kudi e ka to nbi o eleyi o ba gba sitiri o ye ko le ki fo le lo pade re anwaju mo ro ba ro mi ye yin e da kun evaluate wa ibo lo ku si iwe wo ni ka tun fi kun ehn makan ya bara ni o ibi ti mo n lo gangan ni pe pelu aro awon en orilede wa pe lawon tan wa ni ipo adari ipo adari tori gbogbo ana lo selu awon gbogbo awon tan dari ti ijanu orilede ilu to wa lowo won won kan sa dede ji lo ro ojo kan ni won kan gbe policy kan wa ni gbe won ni ro pe bo lo se le affect awon eyan ba lo se le easy awon ipenija tawon eyan koju latari

mo ti soro policy ijoba to wa lode ni Nigeria ti mo bi mu apere kan wa pe bon se so pe kan ma price wole mo lati le okere pe ka ma je rice ti Nigeria nikan walai o je policy ti o ye to le improve economy ngba ti won salaye millions of dollars tan fi import rice ni ododun billions of dollars tan fi import rice nikan ni foreign reserve to ye pe ka ma lo fun kan mi to wulo fun kan mi to ye pe rice ni kala ni to si je pe rice yi ta ba gbin ni Nigeria ni bi ta ba gbin ni Nigeria nbi nkan to le ku ni ke se rocket science nkan ti o hu ti o se daada ni ke se rocket science sugbon bi ti won ti get ti re run di oju pe won kan gbe wa gym le kan na ke la nkan te ti put in place lati je ki rice o po ya lopo ya nturu awon agbe nko je owo te ma tin allocate pe awon bi yan agbe lowo won

fanura toyi. Mo n bi asiko yi ti si eyin ti en gbo mi o. Ewo le yin na fe ka improve le lori. Ewo le fe ka yo kuro. Ewo le fe ka fi kun. Ti o tun fi da ti o fi tun leti keju bayi lo. Ti tun leti keju bayi lo. E da kun e te ate jise ranse si mi ni ori ero WhatsApp mi ni ori number 0706887 4274 0706887 4274 0706887 4274 MRV+234 siniwaju to ba ye pe ni outside Nigeria ni 0706887 4274 0706887 4274

0: eyan be o iru olorun nikan ni o si o o si si agbara kankan ni be kankan to to agbara olorun aye nbe eyan wa kokan isi agbara kan to to agbara olorun ni o
1: danika ti ori se ya
0: soro mi so ti ye eyin eyin temi tori ya yin na ni ti be ma ta atapopo bode ni ayin lo ro yi ero ba ni soro mi ti da wa le ko si na o an gan generator ka akiri ni la bi charge an gan generator mu ka akiri la bi charge phone ara mi o ye yin
2: ayi alaje owa ya bi o
0: mo lero wipe aroye mi o ti ye yin a si ti ri nkan kan di mu nibi aroye taaro yi ehun wi danu ke ma gbo danu alaroye ilu ati bayin re o oro jenu ohun to tun so dadanu re nse wuya wuya wuya adeyin nka olasukan mi ka sa ma se daada omo won ni le akinu loyo alaafin wa ni ayin ojo pase kere o ma de o ma ati ba
2: re lorun o be
0: ya yin na ni nti ma ki gbogbo awon lati leyin wa nile loko pe leyin odi awon oniduro wa awon ni so awon tan support wa latori baba fata ilamidi omo oyo alaafin tan gbe lowo londo state madam fun mi kemi omo wa ni lo badan tan gbe ni badan ati ko nile oluyole pelu mr yusuf tan se lopa bode omo won ni lo badan na la won na ama baladi golu mu idini adekunle awon ti wa nu ninu oyo ati ba unity forum adegoke isi aka abiodun baba mi evangelist moses akande akintunde ninu oyo ati ba unity forum baba da

ori oko be ba le renin pupo ah ti won ti do re to re ni ma ni ah wallahi wallahi ah ya o mini ninu ori pupo tele ina tole to re ni se won ya mi yo lo tan ni mo ke ma wo won ni bo won won na te ah mama atete ti de onko ke mo wi fun erin na ni oku ya o mo je wole mo erin na ni pita keke ah bo si je ni ti da ke bayi ti soro ti won ki o to ni eh e ra won mo e se e gbe wa won eh o se won yawo dada o se won baba ti wole tan mo ke ah mo bi adisa ti loro mo yi bo lo mo ore wa kan ni o mo wo babu ni kan ni o mo wo binu en dun kan ni o mo wo bare ya kan ni o mo wo ah mo yi ta se nbe ni bo se je ni ti da ke mo nule ti jade won po olorun lo mo tin sin iti le ko ma le si mo gbo wuye wuye ilorin mo si ba yan dikun yo se dede odo ore ya wo ni le oko awon aya wa jo won ere won sunkun o mo won ba nlo le oko ekun lasan ko won ran ti olorun ni pe eh omo wa bo wa jo abi ma

0: toju ara yin ese ra yin lo ma ya eyi yawo baba eni ase won ti fuye njo teyan ba ti wonu ile oko ase oko ohun la se lodo olohun e te lati oko yin o esi babara won oko yin awon alabagbe awon oko yin e bowo won awon ore oko e bowo won elemi ani wa like line ko ma ran ju ma mi won wa fe nikan wa disa ma wa fe o n sire adisa wo lo wa fe awon ebi gan lo wa fe awon ebi awon lo wa fe boko de ba fe ran radio tun la megwa ba awon ebi o ba fe ran re wa laye oponu leni ah awon iya ti won ti de aye ka wo to de boye ni arusi ni ya mi ya ma wo ni ke eh oko ye lo wa fe o di loru nba to ba tin regun tin yanu ise bayi loru o jaje abo ni jade bo ba ti kan to lo jade to mo nsukola ye be di ti enikan to gbe won nikan lo ngbe kun awon yanu won wi bon ko lo ni ise odo won yin ese rere o iya ko do won yin ki olodun to wa wiri ka to sabe
1: wala ti
0: olodun wa fi abo se ri oko
1: ta khafu na nu shu zauna
0: baba wa ise hakan lilaka won ti dide baba wa ise hakan lilaka bẹyin ti lo aye eyin agbalagba jọun awọ odo osin a lo be ma a ri lo be be ti se ton jọun ana awọ odo osin a re to se be ma awọn ma jara buka ojo ko gbadun yawo e awọn okunrin lu si na je yawo gbadun oko e baye ti rinu omo ri omo wa hu wa re pe me am my husband emi atoko mi o ti to mi toko mi to mi eyin ejo toko yin o to yin e ba wo bo mi ma njo bi n ba tin lo wo television nule ka to wa de tin wa n ba nu oko re je pe olohun o n ba mo ni television o si na ni njo tin be lojo na yin na mo ti ba kini nule re tin tin so mo pe o wa mi se bo yawo ra mi na ni bi ka be ti ti yanu lati jona lo yanu bi sin le aba silver night tin boy television bi kin na wa mura mi nu e bayi rogi nule e bi tin so yin oke ni si anu ile bi tin wo le le gba tin mo wa nu oko ajagbe ni eso benin re bo tin ba nu oko re je eso benin gidi ma bo ko re nu je nu oko re omo odun ni be ba je lulu lasin o si ma so bo ko re ma fa dua na lo pe awa ta je lulu lasin ni la ma fi talk le ri yan e sa ma si se yin so obirin nu ama won ni gba na ko ko si obe yo ko biru si lasin pe ko si obe o wa ntuto o je oni o kan ma rin mi ni ba ma ko ita ma je ni ni won fe o ja mi urin ba fe oko re di meta nisin olo ma je yin o si lewo ni olo ma je yin o si lewo oko wa npe laarin oru la wa kanu kun gbon to mo ni mo gbon ni abun lagogo ba lo mo ja si lewo ya o lefe ko mo won si lewo lana e fo nikan la je ko si runu e o tun ti lo ni tun ma le ma ro ko ma re la ki ma fi rupo olohun ni je mi o si lewa o bo ja se ida ba se emi se nle ko lo si se nlonu nlonu alaji wa yunusa gbon to fi ma toju awon yawo re olohun ni fi won o
1: amen
0: eyin oko n to wona ma fi toju rama olohun ni fi won wona o
1: amina
0: abdul kabir o do wo aliyu odowo owo na takun toju yawo re dada to olorun wa ni wallati takhafuna olorun gba
1: wallati
0: awon obirin to se pe
1: takhafuna nushuna
0: awon obirin to ba se pe eyan oko obirin oni alajangbila ni won oni pakaleke teru yin ba wa nba won teru won ba nba yin
1: faizuna
0: eyan oko aina obirin iwo ko to nlu yawo re o ni lari ase ma nu bin agba wo lo bin ni agba wo lo bin ni ta ba so ra yin do kuku nu le iya ko wa nsari wa isa o ma pa in wa mi bi gba tin ja pelu okunrin e fi mi laja e so mi le le ri yawo e so ko to ni lari
1: iwo ko a ilu iyawo ni
0: malu olo ni e malu won ama won fun yin ni nkan option wa kini wo de ni kilo de ti mo fi ni e ma lu won rara
1: fayidu hola ikilo ni saju
0: o kilo fun yawo re ni wo yawo mi mo ni bo ti fi concert la saju ko nta yi mo ni mo fara mo nti mo kowo ra nanu mo ni mo ma joko nu le bla joko da da buri mo ma pe yawo alaji kini nu olorun ni fayidu hola e kilo fun won ni alaji wa yunusa o n gbonu ikilo la ko se fun yawo e ni o ka je pe aye ta nlo loni gbogbo awon ma gba oko oko gba obin iyawo gba yan ba ti ilu elomi ni ikuku nu awon obin un ke gboro gbogbo faari obin olorun ni o se soko re nule iwo mundia njo won ti sin ofoko e njo olomeri oko re to attract eri njo lo da mu oko re de bi pe ko ma je olode pe ogbo ma ja lo bi kankan olojo lo su yi wole njere se be ri ama ta ba de ta gbogbo aso ti o da ni ewo won ni waju yo amura baba lodo gengam gengam abolo ma pe won ma po to baba lodo baba to won pe ke to kini to won wo yi won bodo palu liru si njo lo se be so pe ri keri oko e o daru aha
1: walati takhafuna nushuzahunna
0: yunuza faizuhunna
1: faizuhunna
0: bawo yawo yi ba se aliyu ati yunuza ko si ijo ti obirin petan tori nu fata ha wa lohun ti da won nje won ba ti se nti odumo yin e fin rera be ba le fe kan mo te tun fe mi hey ololomo ru ite yin tun lo fe la fi ni suru pelu yawo awon obin o se won o se si obin dandan ni e wa ni suru olodun fa izuhunna a kilo fun yawo eni ni ko ya to ba se be to ba lo ni ataju e lo ife ma se pele okunrin mi elomi o pade pelu olodun yo tun asiri obin ni ah ye alaja e gugu eri mi tin gbona iwo le ri bu obe won won ko leyin ni ah wi be o lo ife ni bata tin ju olodun ofunrin na o ma run mo ni ah o si obe to ni gugu o ma run mo ni o si obe to ni gugu ko da mo gbadun ju gugu awon bo won ofun mi o ti e kile ama awo gbe olodun die kini latade
1: Faizuna
0: ekilo fun won
1: ojuruna fi madaji
0: eyogunrin eide ba kilo fun ti o ba gbo kedija olorun wa ojuruna fi madaji eri ilana keji nu ni olorun ni bo ba kilo fun ti o gbo o tun se n to ni o ma se ni ah ah ko se nkan kan on lo wo television lodo boda mu dan le keji ngba to ko ri o ti olorun o tun wa lo ni olo ni lo daada oro amu aso oro mo gbaya ni kene concert lati jere ni tin wo afi jarun o ti funfun ni o ti didu o wa gbe lo bebe now bala ile da ka ba silekun nu yaro hin yara e wa were fa baba to won to na tin wo atete pe njo titin be owo won okan ri o wa le ri o ro gogo o fo wo gba o bo ti fo gba o ni o ji awon bi olohun
1: fa izu na
0: iwo ko baba kilo fun won ti won ba gbo kilo tun wa ka
1: wa juro na fil madaji
0: olo le wa yan o yan yara re lodi ma sun mama e wo fi olohun olohun o ki o ti na o baba kilo fun ti o gbo wa yan yara re lodi e dakun njo won na awon ya wa gbo awon ya ru olohun jo da fun yin wa ye lo ba won oko won ba sun mo won e obi o si lo kun le alaji kin ma se mo re ti yin ati jerin e wo yara mi e wo yara awon ti sin ofin olohun yi ko da ko je won loju pe nsin ni wo yara re mo yo ko wo na pe e asi baba muda mo re tin lana ngori emi mo ti so fun pe bo tin lo wo kini lodo yi sane mo awon ma abi omo leyin mi mo so fun o gbona o tun ni wo ma lo wo e mo yan yara re lori ga iwo ti kini re je bi ba si e kan o na ton ba ru e se le bo da ku lo gbona kan ton ma ru yan lo kan ni lori bu owo e en lo ru alaji amudanu baba ti ba e kan ton ba sun mo mi mo san gan kan
2: allah
0: ko je fin o se mo
1: Faizuna, Faizuna.

0: ni bani e wa ubi tolorun ti wa soro ni na olorun o kilo fun kogbo oyan yara re lodi koran o forun je ya koran olorun wa ni wadiri buhunna e wa na won nje ru ni na woni ri olorun o ke olorun beli ti o tori ke so me mo wa papa buhari ni o he olorun eleketa olorun ni ana to olorun ya beli ti igba to na me iru yi nko elebi o si da ikuku ni gbogbo to ti fi mu oko tun afabe yan so na siga si kojo mo odo adomo olomo e ka mo wa gbe wa lo ifo ni da wa na ni iru yi nko
1: Faizu Runa!

0: mi saminu omo adepoju se ti sun orun we ke se ru akoko yi o e ba n kisa awon eyan yin gbogbo awon tan gbo mi lowo e to ba n kisa lo mi pe ka na kan wa gbo to sele laaro yi ka le ri eko kan tabi ikeji kan be e kisa awon e kisa awon yin e kisi won logun logun ke tun kisi won logbon logbon
1: o wa ni
0: ke ni kan wa bu mu ninu omi ogbon agbon npe ti eledua to fi si alodo ni aye
1: ibi o bara re
0: nitori pe ba ma keke ba subu awowaju ba gba lagba ba subu eyin na ni won ma nwo
1: o ma ba
0: won fi asiko yi ki olodun olodumare olodun to ti ma nba nso wa ba nso to ni na je ka won eyan kan ton ri e kokon ninu oro mi kari nkan di mu kari nkan mu lole en kemi na kin tun wa so de bi ire tori re lobirin je labo oja kin bi jota awon ara saaju kin tun fi ma gbere re kongbe kongbe si mo ton fi asiko yi dupe lowo awon lati leyin wa ni ahin awon ijika en ti o je ko ti re wa ti o je o ti sua tan ya ti gokowo mi lo latori baba fatai lamidi omo oyo ti won gbe lowo londo state madam fumi kemi ti won gbe nilu ibadan Afolabi Nurudeen Alaro lorilede Libya Afa Glo Asiru Amadu Adeniyi nilu Papo Lawyer State wa yin pelu baba mi Basiru omo Adeniran omo Oyo ti won gbe nilu Eko Mr Yusuf ti won sise ni Opabode Hospital wa Lawyer Alaafin nibi sugbon mo Badala won na o artist Michael Awosola Angelo lati lu Abuja
1: Beno Gazi
0: Adegoke Isiaka Abiodun boda mi omoba Oladigbolumu Ideni Adekunle lati lo Oyo wa yin baba mi awon baba dada an baba rere baba ke an baba lo barika latori baba mi Saminu omo Adepoju ni United States of America yin ni lo California nibe omo Eruwa ni baba o Eruwa Ojoko agbedudu ori okele omo akuko gagara ti ko le Eruwa agbe ni ndajo won baba ton lo omo musi olomo aparan omo oloro agogode asegba lona to mu omo ewure gudugbe to sonu lohun won ni omo mu lo mi baba ta ni segbe gbewure gbewure baba ta ni segbe gberan gberan akuko galaja akuko boboro akuko gigiri akuko gagara to tun sonu lohun won ni omo mu lo mi baba ta ni segbe gbeye gbeye baba ton lo omo ojura be sa e ke osojo wa ba lo mo onilu kan ilu kan omo onilu kan ilu kan e tin dun gbomu gbodo mu lojude oba baba mi saminu omo Adepoju omo oba oba omo oba e ma pe mo ba yin loye mo pe yin lo ko se ma ko ko na labi po ba alade baba adupe ninu gbesi aye yin pelu iran lowo lato lo si te se fun le ise wa ni ayin koni tan lowo yin koni tan di yin
1: o
0: e kere oko dele abudin to mi ofun abudin to mi osa ina oni tan wo yin mo ton fo fere dodo baba mi pataki pataki ti mo fi towo towo da ko baba mi fatai bandele olusola omo oyo ni ayina ni won sugba lu oba nilu ebo United States of America la na na bi sele o baba mi mo kiyin daada baba omo oyo alaafin ojo pase kere mo de omo ati ba nibi dadin polowo ko wo ko ni baba o ki wo fo fo gba le ase ko le ba adija ko le ba da pon ko mo alade ti o le ba ri nkan bula nbe ko le ba ri nkan bula nbe omo ya alaafin ojo pase kere mo de omo ati ba awa logun gbadu oran se nkule lenkule telenkule o gbodo je ti o gbodo tudanu baba mi fatai bandele olusola nilu oba alon mo kiyin be o awon baba wa nu awon ni won je o ti re wa gbogbo won ti mo nda ko yi loko kan ijeji gbogbo awon te ma ran alo patapata ka bata jake jado awon ni anje ale ma wa awon na nja le ma da gbogbo awon eyan leko lori gbogbo awon kan ta ba ri bo se lori oro oselu lori eto ilu ato ilu tabi bo se nlo ni gboro aye ta ton fi ni jin sofin awon ni won je o ti suwa o awo ba ti gboko obo mi lo ba ti ma se nkan mi o ọpẹlọpẹ awon baba lara o jogoto jogoto labago pẹlẹbẹ pẹlẹbẹ laba pẹlẹbẹ tebi oba ti mọ pẹlẹbẹ wa Aziz Sarafadin Olaiya gbogbo awon tan ma na wa si wa lona kan ona keji adupe lowo gbogbo yin o ina oni tan wo yin lai lai fa abada ata won mi na te ma ran wa lowo lona mi lona mi eh bi a best I come furniture
1: ave
0: plenty fashion home
1: ve du for now
0: bad must aja odauda aj honesty lati lo eko Abdurrahman Abdulbasit graphic designer awan latoyo ati Olanike na graphic designer awan na lo na adupe o mo tun pasiko yi dupe lowo S Abmalik wireless communication ti o ba si ohun ni ni ma Olanike o pelu gbogbo awon tan gbon safefe ni ile ise wa ni ahin aji se bi oyo online radio ni ikanni wa ni ahin adupe lowo gbogbo yin o toro kini bayi laje ebo oko e mo a ni sirin a ni fojo lojo lo a mo lo dada a mo bo dada a mo bo dada iko ikobala iko ikejo lona aseti bonse olorun aya ke mo foro le solo tori bi mo nlo jina wa lai ibi mo kan ya lopo

0: love it.
1: Alo lo ni ja sa jin sofin a ni jin sofin aye a ni ku sowo lowo asipo ta wa yi ise owo yi si ise owo yi si ise owo yi si keyan tun wa se ku tun a lo bo sowo awon mo ni jibiti ise owo ni ise o tori e ni je ka wa ka mo update wa ka mo fun wa ni awon ona tan tun gba lu jibiti ta na ta tun bi ni jin sofin ta fi ni ku sowo ayin wa pe egbon wa kan daada na to fe ko sowo sugan tele ju a tori tori ko yo ti o je o bo sowo wa lai ta lai bo se gbe kini to se perfect kini e le mo te bi ko owo olo ni ja ko owo on perfect e daada eh on perfect e daada o fe da bi foolproof to ye pe olo nikan lo le gbon eyan teyan bi ni ko sowo afi teyan ba to ti gboru bayi tele tiyan to ti gbo ba ti fe so yi abi to tin ti gbo lenu awon kan tele ile yan bi le mo ko owo sugbon awon baba wa bo won lenu onikan lati ngo pon won lenu onikan lati ngo pon in wa ke si egbon ti isele ta awon isele si ko wa fi enu ara re so bo se je mo se ri gele tori mi ma nso o le ma ri bakan in yo be enu ara re so a ti wa fi bi o se tori eni olohun fun logbon opo o record voice e demina se record voice e te gbo tan le kan to be lu mi jibiti ti o ma pe omo I pe awa gbo igboro la wa na ro mi o ye yin o n bo na.

0: wo bi awon mo ni ta na ri ti won ni advice won na ni fun won lora mo pe bayi la se rin o bayi la se rin o ko si ba se fagbo ti guru ni pada mo fagbo ah o pe se bi epo ni won lu Egypt se bi won se Nigeria se ba won epo ni won lu Egypt eh se bi epo ni won lu Egypt gbangba to ba pada ya awon ma tan gbo mo lo mo se sosowo tan sosole tan fagu tan sosole o sole ori sirisi awon ogun tan baba awon kan ti mo nbe ru ati se ni won da ya ko won ti gba ri pe ba lo abo mo n pada je bo awon obi won omo titin fi nkan ori sirisi so ogun owo ngba wo ni o ni pada lu e ni eyin na bi seso o wa to ba je pe eyin na loku ti won ni eni eyin loku ko tun mu wa o pe ko fi continue kini ko mo ba je ya mo eh ko mo ba tun je ya pe ko mo di pe ibi to fe se to fe okorin de yo pada fe se rin de be ta ma ni eyin loku ti o mu wa wa lai ko ni be su be gba ti o fi mu yin lo eh la se gboro dake lasi gboro dake tori gbugbu awon mo yi orun mo oru orun mo oru awon mo ni awon mo yi aya orun mo oru
1: ti ko wo ile o wa ti
0: Nigeria ti lana o Nigeria ti lana lowo lowo ko lo mo so wa ni o a ni sirin o
1: won
0: eni ba leti ko gbo nti emi so fun awon ijo eni ba leti ko gbo nti emi so fun awon ijo Adeyinka omo odo agba o ti wi temi na a si so nipa te pe mo se

0: na le janu a ori ru e
1: annabi wa muhammadu
0: ninu eran ko ko si ru e o
1: annabi wa muhammadu
0: ki se pe awon angel o

0: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo se bi ba ben kokan.
1: Price ni o si fe ma mu evidence wa pelu Bible. Ko sin ti religious comparator kan o so laye ti o sinu ti ra ti wa lo mi. Ko si ki so se la nbi ayi lo ko re. Ami le to wa lo mi o le ri ra Nigeria. To ba ri aya je boya le larubawa o si damu die ko to ri alhamdulillah so ti o ma aro yi pe awon afa o mo npa aspect yen bi ta won good si oto ko sin to fe wi gege bi comparator ta ni bambi awon tira ti won se wa na lo ko yin ni gbogbo nte nwi awon to bere religious comparative ni awon amedidati awon mabira yusuf mabira wa awon eleyin ni ton jo ga yin tira ni won ka debe ki se pe ba bible school ni won lo tan fi mo gbogbo nte yin se ninu comparison ni tira lo kokko so awon afa ti won wa kewukewe awon ni oju won kokko to awon asiri ni ko sin to fe wi to sin bi ti o ma ro pe boya awon afa awon mo npa eleyin nu koda mo ju o lo ta ba ko fe ma da sibe ni a mo ju o lo bo nte nwi un te nko ti bible nkankan te ro ko yeyin le mo npa bible a mo ju yin lo nitori pe the source we are taking it from the source laruba wa tan fi koko bere to tu asiri gbogbo to wa nu bible te nwi un laruba wa ni won koko fi ko jade ki se ebo awon to kawe ko lo kokko ri awon afa lo kokko ri awon afa lo kokko ri ngbati alqur'ani sonu suratul ankabut verse 46 oni wala tujadilu alal kitabi illa billati ya asad illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilauna wa ilaukum wahidun wa

0: Al-Qur'ani ni e ma ba won alul kitab awon ta fun ni iwe abi awon ti won lo iwe oro alul kitab ko se alul kitab ni na inu tira ti mo gbe lowo yi nkan kan wa ti won so nbe ti tun pointi oro kan wa ti mo fe point nbi ni npa ti won soro alul kitab alul kitab olorun ba ni wala tujadi lu alal kitabi e ma ba awon ti won fun ni iwe ni e ma ba won ma haji woro esin e ma ba won ma fa oro esin e ma ba won ma se fanfa lori oro esin
1: illa billati ya asanu
0: te ba wa se ko je billazi ya asan ko je ni ona ti o se kini o to re wa julo awon oro te ma fi ba won so ko je oro to re wa ko ma je ona ebu ko ma je ona ti o ma ko iyepere te ma wa jo bu anabi ara yin ko ma je be illa lazina sallamu minhum aya fi awon ti o je wipe ninu won awon ti nu won ti won tun won ti nu won ti sonu jina jina te ba tun wa pade iru awon won ni na in ti ke wi ni pe amanna billasi unsila ilaina e so fun won pe awa gbagbo bilesi unzila ilaina awa ni gbagbo ninu iwe ti won fun awa tan fun anabi wa tin sha alqur'ani wa unzila ilaikum bi an lonu iwe ti won so kale feyin na awa se kini o awa na atun ni gbagbo si nitori pe wa ilahu na wa ilahukum wa it our lord your lord is the same one god olorun wa olorun ti yin na eyo kan soso ni awa si submit ara wa folorun na egbon ti qur'ani wi olorun o pe meji olorun wa na lolorun yin ehn o wa ni ninu aya yi ti won ka tan yi o je amo wi pe ni a gbodo ma soro ti o da nipa esin kristiani a gbodo ma foro odi ba won soro ta ba fe ba won se debate abi comparison o bo lo je lona to rewa ti o ni mu alebu dani fun ti won gbe dani inu aya mi oni udu ila sabili rabbika bil ikmati wal mawizati alhasanati wajadilhum billati ya asan oni e pepe soju ona olohun oba bil ikma pelu alqurani alqurani ni nje ikma ki nse pepe logbon ori ogbon ori elomi idoti wal mawizati alhasana kaisi ma lo wa si to ba rewa ninu hadisi anabi wajadilhum billati ya asan te ba fe engage won ni dialogue ni oro ni debate e je ko je ona ti o rewa ti o ni ma mu pe e n bu enu atelu nti won gbe dani ko bo lo mu dani be ini so alul kitab awon alul kitabi awon na ni awon kristiani ta nri le ni o atawon ju anabi so hadisi kan sallallahu alaihi wasallam woni gbati woni kana abu hurairah lo gba wa woni kana alul kitab yakrauna tawrata bil abraniya oni awon alul kitab won ma ka tawra bil abraniya pelu ede eberu nitori pe atawra te ri ni originally hebrew lo wa ki se english ki si se latin won pada translate e si latin ni tan ba ti wa nka ni ede eberu ni yufasiruna bil arabia won ma wa tumo re fun awon ara makkah fun awon ara medina won ma tumo re pelu ede larubawa awon ka pelu ede eberu won tumo re lede larubawa le al islam fun awon muslimi anabi wa so fun awon muslimi to je jama re pe la tusaddiqu al kitab wa la tukadhibuhum wa qulu amanna billahi wa kayani pe wa qulu amanna bil ladzi unzila ilayna wa unzila ilaykum oni e ma so pe ododo ni nti won wi yen o gbogbo nti won ba nka fun yin ninu iwe ti won gbe dani ni tan ba to ba ti je pe won tumo re fun yin ni e ma pe lododo wala tukadhibu e ma so pe ro ni won pa e wo eko e ma so pe ododo ni won wi e ma si so pe iro ni won wi nti ke e sa ma so ni pe amanna bil ladhi unsila ilayna wa unzila ilaykum awa ni gbagbo ninu eyi tan so kale fun wa tin sha alquran a si tin ni gbagbo ninu eyi ti won so kale fun yin buyun le wa ntun ni o boya nkan le ntun ni o awo o se kini awo o fe mo sugbon nti won so kale fun yin ta fi n pe yin alul kitab ani gbagbo nu e ani gbagbo si buyun ko le wa ntun mo o buyun ko le translate o wallahu alam o ku yin o ko lohun egbon ta nabi fi ko wa nbe sallallahu alaihi wasallam kin se pa lo ma wa ba won ja tabi a ma wa bu enu atelu esin won a ma wa se a ma te esin won loju a ma se won yaka yaka esin won o ni a se ba won te ba fe engage won lona to se kini lona to rewa ni jo ti awa muslimi njo ta ti di nkan njo ta si wa lole se bi ijoba kristeni lo tewo gba musulumi nile to je ile awon kristeni to ba be je oba kristeni ta npe ni ilu ta npe ni abashani abisinia ni jona abisinia nbe londa roman empire ilu na o ti dilu awon kristeni ni govern re lekini lekeji won gba musulumi lalejo ni ijira alakoko ti won kokoko ma se leyin ti aya to wa ni suratu zumar aya ke wa ni suratu zumar to ni lil ladina asanu fi hadhihi dunya asanatun wa ardu la yuwasihatun inma yuwafa sabiruna ajrahum bi ghairi isabin oni awon ti won ba se daada ni aye yi olorun ba ni won gbesan lorun o wa ni aridu lai wa siya iyan kankan won ni excuse lati so pe won fi ni rankan won won fi sin lohun ile olohun fe o bibi kan bi won ba gba ye lalejo nbe lo bo mi leyin taaya isokale ni anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nitori ipo ti mo pe oba to je oba sin abasha asima to n pe ni anajashi title re ohun ni malikul abasha malikun adil oba ti o ye pe ki isabo si fe ni keni ni la yuzlamu indahu ahad gbogbo eni o ba dodo re justice lo nto won ma ri gba christian si lo ba na ta'amara lil muslimina an yu'adiru ila al abasha firaran bidini min al fitan anabi wa yan da fun awon muslimi ni pe to tinira iba ti poju maka e ma lo si abisinia lodo oba to je oba ilu oba christian yi e ma lo be e ma lo be nigba to wa di osu rajab lodun karun ta nabi bere ija nabi maka awon kan ni awon muslimi won gbera won lo si ilu na won je okunrin 12 obirin 4 gugu e je 16 lara awon usman ibn affan nbe atohun ati yawo re ije omo nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam pe ni ruka na wa lara awon to tele won ti won fi lo si ilu awon kristiani omo anabi lo si ilu kristiani won si tewo gba won lalejo nbe won se won daada won fi aje won won fara ni won ki lo wa de ta wa muslimi o ma wa ri kristiani le ni gege bi wi pe ata omi atina ngba ti won de be won gba won lalejo ni jo na ohun ka aye awon ti won lonu ngba to tun wa pada wa ya awon mi tun pada gbera awon mi yen won je 80 okunrin 80 men ni won gbera njo na to ba je pe wa ka amaru bun yasir mo yo ma je 80 tori pe won doubt pe amaru lo abi o lo ta ba ka mo okun yo je 79 awon obirin ti won lo njo na je samani ashara 18 awon kan ni 19 ni awon obirin ti won lo ni jira elekeji ti won tu lo ilu ni ngba awon ri pe awon ta kokko lo won de ni fire bale e wa dura awon to pada gbera lelekeji bi 98 si 99 la won to pada lo lelekeji yi ni jira elekeji yi si ilu oba kristiani yi ngba to wa di pe awon keferi maka won wa gbo wi pe ah awon muslimi ti n pade ifaya bale o ni abisinia o oba yen tin tewo gba won lalejo kina wa se won wa yan ambassador won meji ikan je amuru oma asi ikeji nje abdullah ibn hubay bin abi rabiha won ani nto sele ni pe e ko gift to po dani lati le fi fa oju oba yen mara e wa so fun wi pe to gbogbo awon muslimi ti won wo lu re yen o ko li won pada si maka ka won keyin mejeji te wa yi ke je ni ti o lead won pada si lu meka kan wa hand over won fun awon ijoba keferi meka ngba ta won tin wa de awon ambassador yin ti won de ni won ni won wa wole won lo ba oba najashi oba abisinia to joba kristeni won lo rojo won ti rojo beri beri awon delegate muslimi ti wa gbo bi pe to awon people yi ti wa n palace won tin rojo o Jafaru omo Abi Talib to je inu awon omo egban nabi aburo sayyidina ali lohun na ba gbera na awon muslimi tin benbe njona lo ba gbera latenu ona lo ti paro pe yes tazinu aleika hizbullah awon ijo olohun na fe wole o oba yen wa gbo ariwo re oni muru aza soya falyaud kalamu eso fe ni to soro yen pe ko tun to wi yen wi won wa wi fun o ba to tun wi pe awa ijo olohun na fe wole awa na ni ta fe so oba yen wa dahun oni li yadkhulu eni won wole bi idnillahi wa dhimmatihi pelu yon da olohun kan wole fadakalu awon muslimi wa wole awon delegate muslimi awon muslimi na yan delegate wa si palace won wole ngba won wa wole lam yasjudu lahu gbogbo eni to ba wole si afin oba yi ni o do bale ka bi esi o mo yi ka otun mo yi ka osi ka de o pe lori ki bata o pe lese kesin oba o je ko pe kirukere o pe lowo ngba ta won wole won do bale won se ka de o pe lori in ti won wi na ni pe assalamu alaikum alafia fun yin oba yi wan bi won ma mana akun ma tasjudu lahu ma tasjudu li ki lo mu yin teyin o do bale ngba te debi on wa dahun innama nasjudu lillahi alladhi khalaqaka wa mulikaka ta wa o ba fori kan le fun kankan yo je folohun oba to da iwo fun rara re to si da o la re innama kanat tilka taiya lana wa nanu na'budu al-awthan ni awana ma n fori kan le fun oba loba loba tele tele ama nigbati anabi ti won tori re n ba wa aso tai to de saarin wa amara nabi taiya allati radiya allah win to wi fun ana ni pe ki tolohun ba yonu sini kan ni ka ma lo which is assalam alaikum una la si ti wiun tori pe iya to alil janna ina la kada do lati ma fi kira wa ta ba se kini o ta ba dali janna oba yen wa tun ijokojoko ele igba kin tun o si mo pe n ti won n wiun ododo ni tori pe bi ti n be ninu ataura ati injila nu pe wo gbolo fori kan le fun enikeni fakola ayukumul atif yastazin o wa ni ta lẹni náà nínú yín ti ń pariwo lẹnu ọ̀nà pé àwọn ìjọ mọ́ ọlọ́run fẹ́ wọlé jafaru o wa dáhùn ni hanna ó lè mí ni mo sọ̀rọ̀ ni fatakalam ó ní ìwọ náà ni kó o ṣe agbẹnusọ fún gbogbo àwọn èèyàn yín kọ́ọ̀là jafaru wa ni innaka malikun layaslu indaka kasratul kalami wala zulm wa ana wibu an ajiba an ashabi ó ní mo ìwọ ọba wọ ọba yìí ìyẹn ò gbọ́dọ̀ máa rojọ́ jù wájú rẹ ẹnikẹ́ni ò sì gbọ́dọ̀ fàbùsí sọ̀rọ̀ níwájú rẹ gbogbo ẹni yóò bá sọ̀rọ̀ níwájú rẹ òdodo ló gbọ́dọ̀ sọ ọ́ á ní tò mo gbèrò láti máa fèsì fún gbogbo àwọn mùsùlùmí. Èmi ní fèsì lórí ọ̀rọ̀ wọn.

0: Fakode Kafarabi eni ti o ba si gba ojise na gbo ko gba emi Jesu na gbo nu ni ti Jesu wi fa won nu e gbo Olorun ba tobi
1: Allahu Akbar
0: ah faqala najashi li Jafar o wa pada koju si Jafar omo egbon nabi omo egbon baba nabi Muhammad oni ma da yakulu lakum adha rajul eni to pe lojise yin to de wa ba yin kini tin so fun yin wa ma ya'murukum bi kila won kan to ni ke ma se wa ma yanakum anu kila won kan to ni ke ma se mo mu fe gbo fa qala ni jafaru ba bere oro yekira wa alayna kitab allahi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yan'ana 'anil munkar oni o yin to kun yin wi fun wa o na ni pe o n ka oro olohun fun wa ta gbo ri tele tele ni lu wa ni maka o n ka fun wa isin so fun wa pe ka ma sise re isin so fun wa pe ka jawo ni bi wa bu wa ya'muruna bi usni li jiwayi oni ka ma fi wa daada ba awon nebo wa awon ara adugo wa lo wasilata wa wasilata ra'im o si n so fun wa wi pe ka ma ku ebi po ka ma je ki okun ebi o ja ninu to n pa wa lase re re wa bi re li yetim o si n so fun wa pe ka ma se daada sawon omo orukan omo ti o ni ya ti o ni baba abi to ni ya ti o ni baba abi to ni baba ti o ni ya o ni a ma toju won ka ma je ki ya o je won ka ma si joko li eto omo orukan awon oro ti n so fun wa re o ta gbo tele tele ko to de wa ya'muruna bi an ta'buda Allaha bi an na'buda Allaha o si so pe ka ma si ere mo ka ma si osamo ka ma si okuta mo polon nikan ni ka ma sin wa da'u la sharika lahu ka ma fi orogun kankan kun ah fa qala ikra mimma yakra'u lakum mimma yakra'u alaykum o ba yen wa ni o to oro olohun te so pe n ka fun yin o emi na fe gbo ka kin gbo faqara suratay al ankabut warum ni jafaru baka sura meji kan ninu al qur'ani ninu awon sura tan ti ka to ti so kale njo na o ka suratul ankabut o si ka sura ta nse tafsiru re lowo yi suratul rum o ka nitori pe sura mejeji o ni ba se po pelu awon kini o awon kristiani sura yen ni ibasepo pelesin christianity awon to o si n ba soro yi awon ara ilu to n ba soro awon wo ni awon christian ni won so sura to rome o wa lara sura to kan jo na ngba to wa ka fafadoti aina annajashi bo tin ka sura yi lo do n ka lo bayi oba yi to je oba christian o si busekun omi si bere si ni da loju re pakola sidina min azal hadith tayyib oni tubo ka nitori pe bi ntin kaun na ni won tumo re fun oba yi o wa ni oro to nka yi ma dun pupo tubo ka mi fun wa ka gbo sosiku faqara alayhim suratal kaf jafar ba tu bo sinu suratul kaf lo ba tun ka nitori pe suratul kaf na o so oro awon christiani kan ti awon ara ilu kan to persecute won àwọn tá n pè ní abule kaf ẹlòmí ò mọ̀ pé kristẹni ni wọn gbogbo jọjúmọ̀ rẹ lómi nǹkan sọ láti káfí ni ó gbé kúrò ní ìsọájú. alhamdulilayi alladhi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja suratul kaf tó nka àwọn àsì abule kaf kristẹni ni wọn ọba àlù kan tó jẹ ọba borisa ló fẹ́ fi tipátipá mú wọn kó nú ẹ̀sìn kristẹni ó fẹ́ mú wọn wọnú ìbọ̀rìṣà wọn wá sákú òǹlù ní kéèsì yẹn fi ṣẹlẹ̀ ó wá ka súra yìí náà nígbà tó ka súra yìí ni àràdà amúru ayin yugdiba anajashi ni ẹni tó jẹ́ àǹbáṣádọ̀ àwọn kẹfẹ́rí mẹ́kà ó wá fẹ́ sọ̀rọ̀ tó fi jẹ́ wípé ọba yẹn máa bínú sí àwọn mùsùlùmí wọn ni iná yẹstùmúnà yìí sàwà wúmẹ́wù mada won lohun o awon to won yi won bu Jesus Christ won bu Mary to je ya re inu we won ti won ka o wa be o ibi ti won ti bu Jesu ibi ti won ti bu Maria o wa ninu we won faqala oba yen wa oba yen ba tun joko joko eh ebo ma taquluna fi Isa kini ti iwe yin so nipa Jesu ati mama re faqara alayhim surat maryam ni Jafar ba be lo ba bo sinu suratu Maryam chapter ta pe akole re ni suratu Maryam lo ba bere sin ni ka falamma ata ala dhikri isa wa ummi rafa'a najashi bakshatan min siwaki qadra ma yukadhi ala ayn faqala wallahi ma sa'ada almasih ala ma taquluna nakira nigba ti o wa ti o di wi pe won ka sura na ti won bere sin ni ka oro Jesu ati oro Maria ninu sura yi oba yen wa na igi pako kan o na soke o wa ni oni mo folohun oba bura oni gbogbo nti Jesu so fun wa ko yato sin ti won kai ewu awon ewu ilu yi ewu bi ilu yi ti ri ewu bi won ewu ha ti won ko sa awon musulumi mo fi so pe awa christ awon christiani awa musulumi a need lati ma bara wa ja ni joto ba yi ku anabi wa madina njo na anabi wa gbo sallallahu alaihi wasallam pe oba yen ti ku anabi kiun si lara lati madina oni kikaluku lo salu ala pe oba najashi ti ku eje akiun ti wa na nbi ka kiun si lara awon kan wa ni oba yen pada di musulumi akole wo lo wa ta lo we si islam injo lo pe kelima ta ma wa fa ja ta ma ja kankan oba najashi mu evidence wa nibi ti won ko si pe oba najashi pe kelima o we si islam awon afan assume wi pe n to fi ma nabi kirun si lara oni lati je wi pe o convert si islam awon christiani lo sin o sare re si nbe le ethiopia dola o ta awon krito ye pe inu church lo wa awon o ni akole lodo won pe oba awon di musulumi o awa la n assume pe oba yen di musulumi o nijo to ba yen si ku anabi kirun si lara lati madina ki la nfa wahala si ki la nba won ja si ki christiani ma ba musulumi ja mo ki musulumi na ye ba christiani ja mo I lati jo aye ti daye ni gbogbo wa o le wa lori esin kan na to ba won olon ni yo ni ki gbogbo aye ma esin kan soso ko won niyan subhana rabbika
1: san gbogbo se njalalalala e ma yin kuro nibe ni ikanni ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com ese tan gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni sebi baba enikan.

0: eni bi eni
1: leyin agbalagba so pa kawo le so po ma de kawo eji bi eji lagbalagba tayo etan tagba erin woroko arun godo efa ti eye
2: give the word to you but
1: eni bi eni lo ma de kawo eji bi eji lagba tayo eni gaga na ni eni ni o lo pe odun keji ti a ti bere ikan ni ajise bi oyo online radio.

waju ti mo wẹ yo inu mi ato ara mi agba yagi yagi bi ara keko aso ti n ba boju eyin bi n ba reyin temi eyin ololufẹ mi inu mi adun alara mi agba yagi yagi o dupe o ope ni mo wa dulo ni aroye mi dola adeyinka eni ojo kerin le logun osu keta odun ina lo pe odun meji gerege ti a ti fi ikanni ajise bi oyo lele lọjọ naa lọhun ta bẹrẹ bi eregbere mo se sọ pe alantakun payin kekeke soloko bi idan la bẹrẹ o alantakun payin kekeke soloko adun keji re o latun be la fenu re kunle yi adun keta latun ti nenu mo leni yi o tin ba wa bẹrẹ si ni rojo tin ba bẹrẹ si ni saroye bi a se bẹrẹ lọjọ kini ana pẹlu aisi nkankan pẹlu awọn achievement ti Olorun Olodumare to ti tuti owo wa gbese yato fun pe ti igbesi aye ile ise wa nbi to tun fi mo iru Oyo gangan Oyo alaafin ipa ta ati ko nbe Olorun ba.

0: ikanni oyo atiba unity forum
1: I can't wait to see you
0: awa network idodo won na ni a network ibebe na ni o bi ba ya ara won ti o tun kun ise yi na lowo ninu nbe a si ri won a ri o ha latori president wa ninu ikanni oyo atiba unity forum omo ba lati gbogbo ide ni adekunle adupedupe adupe pe okun baba mi daada evangelist moses akande akitunde omo won nile ogun alaafin oke soko nilu oyo alaafin wa ni ati nilu oyo ati ba baba daada nu tin ba se lo fa guru ti guru ba npa gbo ni guru akesi won ni ma ni baba evangelist akande o to ti se o o to ti fa guru guru tin pa gbo tori baba ma ko mo lagidi e ma so fa baba won ni mo ma ko lagidi so mo pa se se eleyi pele yi le pele yi le o se ma ngba wa mo ran atoro mo ran ati bi ka duro ti yan gbagbagba nigba ti mo fa gboro tawon amoteku tan si si phone lowo mi ni jori ni ali alekua phone oni phone phone ore mi ni phone ojo adejare adegbenga ni lawa ma te ku gba lowo o di ojo meta ni o bi si si phone lowo nigba ti phone o te mi lana ko wa ku mi ni phone mi phone ti e nigba na in bi ni support mo ni mo ni lo nigba o lana ni ore mi wa fun mi ni phone o ti e pe emi ni ro re do nlo ki n to ro ra phone mi kemi o ma lo phone o nlo o wa gba small phone mi
1: only for you it is
0: phone re lawa ma te ku gba nibi mo ti n cover ona ti won se titire la ba je ojo meta gba ko ni phone mi lo nbe emi ati baba evangelist moses akande aketunde lasan loru ni ati omo ba lati gbolo bo ide ni adekunle adegoke ise aka bi odun mo ran te yin na eseun o ati gbogbo awon ti an dide si a nigba na lohun awon mi o ma ni aseju re po ni ba se post e awon mi o ti e se bi pa won ri won o aseju re po ni ngbe kan to gba phone lowo re ngbe ka awon amotekun to arrest re ni ta awon mi o ma so nu te ba wa n woru awon negative comment bayi yo le je ki yo fe bu omi tutu si yin lokan nigba mi mo wa ni facebook laaro yi omo yele sowo re o wa n post o n comment lori iwa abuku kan ti awon apc tan hu leko lagos state university igba ti babajide sanwoolu o n lo sibi convocation won wa post bana presidential campaign bola ahmed tinubu o post e sinu ninu bi convocation awon mo tan fe jade o wa n so o wa n post o wa n comment pe iru nkan bayi o ye ki o le ma sele ni nile eko tata julo nijo ti won se bi convocation o ye kan tonu be di political ground ninu ogba le iwe e wa wo opolopo awon eyan ti won soro ikensi omo yele so awon mi ti e ti mu lalaseju gan lori oro nigeria ta ba wa wo awon negative comment pelu ise temi na nse ti temi ba lo pa guru ti won ba pa mi pa jangba ni guru awon lomi a tun soro ma soro against awa awon ti awu abaje won ni soro against won mo awa ta wa je bi lami to ni won wa mo gojo agasi awa meri yo abe gomi tutu si yin lokan lati ba ma se mo ti bo te ba tun wa wo ogun logo awon eyan ti won support yin ara yin tun wa gba yagi yagi ya akeko aso ta te pe yan ba se nti o da pe sa case ni ke se pe ke wa fenu ateba ise daada to gbe dare to abi to ti se tele je yesi se gbogbo eyan na lo na le fẹran eyan tan ṣugbọn te ba re to je iruto e ma so ayin ke ma foro le soro tori awa dupe ni le ni o eni ni a pe odun meji gbereje ta fi ikan ni aji se bi ojo lole ayin awon agbalagba wa ni oko egbogun ogun ko ma nibi to ti gun wa o o wa bere si ni mu lesese loko ke ejeji bawo eyan se nsugba wa yo ti gba phone lowo mi baba mi fata ibandele olusola awon na comment lojo na won ni awon criminal na gba phone lowo e sa ti fun o ha ati baba yi okiki fa oyo ana ba wa pe ile ise awon amotekun mi baya phone wa baya be lo wa awon osisi olona ni won fun awon amotekun ni go ahead lati gba phone lowo wa lojo na lohun iyun ladun to koja.

treasure ta wa tin rode ayin le mo nje ka party mo se juju te juju te juju te te ba mo bi mo se feran ayin to ni olorun ba ngo tinu tinu ni mo bi feran ayin o olorun ba olodumare yo mo ba wa peleyin na o e danda kini yi igbesi aye yin olorun ni da yin da fun nbe yin na da bukata ayin o lori pa o ni ga ni go talent yi na la ni in ti e mo pe mo le rojo bayi pe mo mejo ru bayi agba ta da le se se mo gbeleru na ni ma nkokko

mo ba oruko awon alatileyin wa nde awon oyo ati ba unity forum o ton fi asiko yi ki baba mi daada omo oyo la wa na lati ilu epo na nge baba basiru omo ade niran.

0: Baba mi ti mo fi toto da ko won. Pata Ibandele Olusola la America. Kese kan, kese meji, kada kese meta ni baba ti na o si o. A dupe o ina oni tawo yin o. E ni rogun ati mo o. Gbogbo eyin ti o anile okiri te na wo si wa. Oran Olorun akoba o jo ni, o na koni je titi yin o e ni sirin o. Ninjo ebi ba npale, a ni jo ba won si nile. Ninjo ebi ba npo ona, to npa ona. A ni jo wa loju ona, a ni jo rin loju ona. A ni rin arin fese si, a ni rin arin nu. A ni rin arin nu. Tawa, atawa, ati idile wa, atawa, mo lebi wa yan yan. Atoma ataya mo dupe dupe mo dupe pe okun
1: that's why my heart is beat like
0: mi o kan aya mi ni gbogbo yin wa gbogbo yin patapata ni okan mi lawa o ma ranti yin ninu adua lojojumo tori bi o ba si isu ki la ba ma pe ni yanan bi o si ogi bi o si agbado ki la ba ma pe leko yan gan ki la ba ma pe logi ari ko ni si sapala bi o ba si agbado ko ni si sapala o bi o ba si eyin ise yi o ti suwa o wa lai ati party
1: oh baby oh you are my angel yo ko duro la
0: mi Nigeria to se leto yi eyin le je Nigeria gan o ti suwa ara gan o ba ti gogo ogo mi lo boyo na Ghana Ghana ni ba wa tabi ki ma ti se yau yau ke mi no ti ma se yau yau

0: mo ki eyin ti a lati Germany, eyin ti a lati Ivory Coast, eyin ti mi lati Nigeria, eyin ti a lati United States of America, eyin ti a lati France, eyin ti a lati UK, eyin ti a lati Germany. A dupe dupe a dupe pe okun ibe le ni si wa te bi n gbo wa o tori bios bi o si data e le gbo wa o eyin ti Nigeria na eyin ti le sile a ki yin o a ki yin a tun lu ni logo enu a dupe dupe a dupe pe okun a dupe oleju ayo ma ba a dupe fun yin.
1: You are the treasure I've been waiting for. Do you know, do you know?
0: Olorun ma je nya abara mo re je tin fi pe ngojudori ananu.

0: level.
1: See, I may not get
0: I got a joko wa, ore mi o ti pari re yan. Aga onipako ti o je leda. Bi office chair, yeah, dance ni city ba lodo. Nbe lodo best eye company job ke se ba pari e.
1: Shall you not say every day I dey pray for?
0: Ati loda na nile. Ati roda.
1: There's a permanent place for you. That's why my
0: lara awon nkan ta ti gbese na ni ati register aji se bi oyo radio ati register oruko re pelu CAC CAC current affairs commission Abuja owo yi ta bi ran ha lowo na la bi nse o pelu anu te yin se ati ati leyin yin na la bi nse gbogbo awon nkan won yi o eje n wa so ki la ti gbese nilu oyo gan kin la ti gbese pelu bi a se mo yi ba se si je nkan kan pelu e je nkan kan wa yi kin la ti gbese nilu oyo gaga ni express dance lowo ni ona ilora I mean e ma binu ni ona repo nibe o baba evangelist Moses Akande Aketore awon ni won sa kezi pe kaga kan be ti won ti gbe si adugbo ntele nigbati express o ti debe nigbati express ti wa debe to ti je awon lebe tan koto yi o wa wa nbe won ti wa kan se si pelu apapo oyo ati ba unity forum pelu ile ise mi aji se bi oyo radio ni ayin a lo record video re emi adeyin kan lo so kan mi evangelist Moses Akande Aketore pelu President yi wa ninu kanda oyo ati ba unity forum omo baladi golu mo ede ni adekunle a lo be bo se video yen a po se ti page wa a si ere ka akiri ata aja won tan wa ni janu kini yi mo won si wa en ka se si ka to mi ka to fo ala e won ti di koto kanga yi a tori koto di pe won di awo yan ja be lotun lo si ni won re be ojo ba ti ro ojo ti tun bere yi yo ti level gbogbo e mole awon yo ni ma pe ko to wa nbe atolokada atelese ni won ja be lara won aseyori ile ise wa na ni
1: I sing for you wanna be like
0: atika akiri kaakiri awon ona ti o da loyo ninu sele atomo baladi golumi idini adekunle bo ti aye kan won ti wa nkan se siyun a lo be a record re a post re.
1: See, I may not give the word to you, but I'll give you what
0: ati lo ati se video lai moye pelu marose oyo sogbomoso ti won se lowo na ato ti se ti owo de sipara de pelu bi won se ba wa se fire speed limit bump ni abi pedestrian bridge si ojo ona na pelu awon mo kekeke ti won so da me papa julo gbogbo awon ile eko alakobere ati grammar to wa ni opopona owo de si irepo bo se wa nkan se si pelu yondo Ọlọrun ati e te ba tin fe yin te ba tin gbo fọran le ise wa nbi daada e ti gbo program kan ti mo pe ni Ọyọ Mesi idan ni o fe mu wa ti mo bi soro nipa development Ọyọ mo so o menu ba awon ona kan ti mo ni won da pepe ni gboro aye ti mo bi so pe ona to lalaafia ni iyun ni 2020 ta bere na ipe to lalaafia Ọyọ won to marun te ba ran ti daada e te ti mo n gbo wa daada ni ahin ti mo bi soro gedu si orodi oroki si sabo won so mo tun so bridge re mo tun soro lori oju odo ema binu network ni nja mi o mo tun bi soro loju odo odo kolobo na pe won ada mo soro loju odo pelu oju odo sabo o wa le je po wa coincidence ni o o si le je pe boye to yen na ni won gbo ni o wa lie gbogbo ona yi bi mo se menu ba lati ire gedu de oroki pelu awon bridge to wa nbe pelu oju odo kolobo pelu sabo pale gbogbo e ni awon ijoba to wa lode na ti se o le je pe Ọlọrun gbenu wa soro ni boyodo wa na ni won ti gbo ni ti abi mo yuto gogo kini boyo si se dede boyo si se konge ni boyo se sa dede ni boya saba bi na lasan na ni sugba abi se to pa lie ona ti n dagberin leni o Ọlọrun ba n gbọ kodà won tun se street light si a tun fi asiko yi dupe lowo ijoba Sèyí Mákindé tori Sèyí lo Sèyí o
1: you know say everything.
0: Tuba aso ni ayin tara won ta ba na ta ma ka fun ta ma ka mo awon achievement wa na ni tora ati so ko to ri ko won se te ba to ma ngbo yo tuba yo lo to ri pe jare leni mo pe to ni oyo mesi idan ni o fe mu wa ti mo fi so ni jo na lohun pe le ba fun omo oyo lanfani won pe tu meje to de pa ninu oko won pe tu meje to de pa ninu igbo ti mo fi so pe ka ma ni le se radio kankan loyo o bu wa ko ko de ka to en to ba ti mo nbe to na ni mo fi so ra awon ona yi o leni leni ti le mo yi berin ni ona yi ndan o gba bridge ti mo menu ba a ti se o ara awon achievement wa nu ṣugbọn Ọlọrun lo mọ boya oro wa ni an gbọ boya se sababi lasan ni o yi Ọlọrun nibi ona yi na ni won se lowo ta tun moju to daada ti an fi gba phone lowo wa ti an fi ni wahala wa po ti an fi gba phone lowo wa ene kan ti an bu mi nibe lara awon ara ilu ta n gbija o ti lo record video gbọdọ kiri so ye pe won se nle okuta mo mi nibi oju odoro ki oro odo ta wa tin soro re ka to bere won ti e to lala pa won o se ona ta wa tin soro re won le okuta mo mi nibe awon osise a ma construction oju ona yi na to ni a to pada lo lo record won ti fun wa lala se ju ni a bi gba phone lowo wa ngba won sise ton fe sise ajamba ku ise ti o da to ye ona ti won da ti epi pejo melo kan titere la baje
2: ha ti se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan.
3: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo ni sebi babeni kokan. You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo ni sebi babeni kokan.

Niko Beko Bayi ni odun to koja ni December odun to koja yi bo ya ti gbe etun bo ya si gbo njo okay video re mo pada se ṣugbọn mo menu ba mo yan fere pe mo lo si bi kan mo lo si health center kan ti mo ni mo ba condition ti mo ba ti mo ni o da dun ni gboro aye mo wa pada lo be ti mo ni mo lo gba bere covid 19 mo fara ba le record video yi lojo na lohun ni be the condition ti kini iwa oda ko da dun pe pe ni gboro aye be ba lo page wa e ba video na ni be ti mo ni se leyi boju mu bayi so da bayi ta ba wa wi won le nikan lo ran wa ni se wa written ni wi ade yin ga pe nbo bi awerin aja lu oyo ti egbo lasan nitori bi mi o ba ran ko opolopo gba na ni mo nje pe abami eyan ni mo tun ri o mo se video kini mo soro lati mo lo si mo se video yi mo ko si Facebook.

lati Abuja ni won ti take up ngba ti emi send e sinu kan ni oya ti ba unity forum omo baladi gbolu mu ideni adekunle o ba mi forward e sinu ogf oyo global forum ibe ni won ti nri nibe na ni won ti tag awon alaga ijoba abile to awon be ninu forum yen lati tag won mo in gugu simbe won send this screenshot gbogbo conversation yen na send e si mi tinu temi na nbe pe ah olodun si gba owo wa o si lo wa ni sababi eyan laarin odun meji pere ta bere emi la fe eniyan soro to je ko ngogo na ni mo ni o ka pelu ati leyin mo bi se gbogbo eleyi o kile mi mi lo ngogo ara mi ah lati be ninu oyo global forum lawon ta wa nbe lawon na to ti forward e sawon eyan won mi wa lai lati Abuja ni won ti wa se kini yi o e wa wo nta dan o laarin odun mewa e ma wo nkan ta dan o laarin odun mewa e mo e to imagine ta tun le dan o ti ayin ba ti pada di ile ise radio gangan.

mi kan pe mi le kan lati ona oja kesa won se bi mo wa live ni gba igba ni mo n charge phone lowo an call mi won se bi mo se mo wa live ni won fe pe mi sori eti wa fo ti lo kirun bayi awon oni si online bayi afa musba wu mo kikin o te ba pada n gbo mo kikin o 0706887 4274 lele pe mi si be ba fe ki wa ko ti ajo mo ta n se mi ayajo odun keji ikani ajise bi oyo radio pelu atile yin yin na la bi se debi pelu atile yin ya ma ba to ma te si waju olorun ba yo ma te yin na si waju e ni wa seyin e ni dolarun re yin olarin waju le ma je o gbogbo yin te nti aleyin ti ran ti da ko ateni ti mo ran ti da ko ateni ti ran ti da ko olorun ma gbogbo yin o ma namba le olorun ba yo ma se atile yin pe yin na ko ni deyin na dabukata yin tori pe da wa da kini yi o olorun bo ni deyin na dabukata yin

0: ni ori ero ibanisoro yen ni ori WhatsApp 0706887-4274 kin je re eyan kan abe eyan meji pe mi kin to ma lo lori eto.
1: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo la ri Oyo Ajisebi Baben kokan.
2: Karin kapo kapo karin iye ni iye oyo ati ba ni ti ko ron ran mi si ina ni mo wi pe ajeje owo kan soso ko mama beru lori eje afi mo so kan gugu omo ilu oyo nile ni loko ni ati leyin oji kapo owo so wo po gbe ijo oga agbara nbe nibi ipimo so kan I eye pelu iwuri nbe nibi ki ilu oyo goke aga kodun pupo ko pe owo ara wa lati fa o ti o ba wa koyi si yin ki eta o tun koyi si yin ejan kun mo to ba wa ku eyin nikan ki e tun iro ara yin pa oyo ati ba yin ti ko ran mu wi pe karin kapo kapo karin iye ni iye ni yo ye wa o ori iye ni yeye le yo ro wa lorun nitori riro ni radaba lorun ilu oyo ni meri agbega ni o mo ade bayi lo lati ko wa doke la ma wa lojokojo ade yin ga olosukan mi le ni nje papin ti gbogbo yin te ti mo ti ba le pe temi na ni lata ti so lori oro na oya ati pa yin ti ko ro yanran mi nise ana na ni mo lo gun oro soke patapata wi pe ijo to ba ka ni lara la de ku ijo ati wi pe Ajisebi Oyo la ri, Oyo Ajisebi Baben kokan.

0: ni te gani
1: ni pata oro unshani baba
0: saro 7068874274 ta ba fe ki wa fun ti ayajo odun keji ta pe ni ikan aji se be oyo radio
1: won ye le tu mare oba mi kiki dola atoba atoki atoki
0: saro 7068874274 tabi ka fi ate ji se rinse ranse lori whatsapp wa lori ero bani soro kana 7068874274

itura ayo ko ba le mi o nitori tutu tutu bayi la aro de eyin temi tutu tutu na la aro baba ile oluwa ri gbona o ka ro ma de mi ateyin te ngbo mi lowo mo mo bi yo ta tin gbo gbogbo n ton se kikiki lokan yin kolorun ba ko ba mi ko ba yin mu ku o nbe ko wa fi itura idunnu ayo sinu igbesi aye gbogbo wa nitori pe ko si agbara kankan nibi kankan to agbara.

Adodu Male. Ah, eku dede asiko yi o. Ago kan ku iseju kan pere ni ayin. Latoke oroki loyo alaafin wa nibi. Adeyin ka pe nbo bi awirin na ni o. Kasa ma se daada. Adeyin ka olasukan mi. Kasa ma se daada. Ajo ko bi eni kilo wa yin na ni. Emi na tun la awon eyan ma npe nipa pin ba le fila. Ba mi ka tun nipa mi je. Ebe to nipa ti je keru obosa adeyin ka pe nbo bi awirin aja lu ojo ti e gbo lasan mi nba ran ko emi ase raba mi eyan inspiration wa so kale lemi lori latodo latodo olorun lo tun ani se mo pe ni na bojo jimo let's keep this Friday only. Ka keep well only. Oh wow, only. I am of fair one, Milo. Mo fe wonu oro lo. Adeyin ka. Se se mo polo ba na ni oro na o. Nipase la fi da on gbogbo. Kun fa yekun, Olorun ba lo ni lodo. Aya Olorun wa fowo to ahan mi ko ton sona. Ke mo si wi ke mo si so ke mo tenu gbo bi owo ke mi na so de bi eyin ke mi ja awon ara saaju ke mi fi gbe re kongbe kongbe se koro mi ko ma dun ma awon eyin ninu ko ma dun ni eti awon eyin ka ma ri ogbon ati eko ko latara mi latara gbolohun to ori oro la fi dale aye o Olorun ba na si ni oro na mo wa fe mo so oro Olorun ba fe mo pase tunu idera sinu aye awon eyan tan gba mi lowo Olorun wa fowo to ahan mi o ki idera itunu ko ma wonu aye temi na mo n bo na gbadun rin ti e

0: bá mi Saminu Adepoju láti California wọn ti bẹ́ wa. Baba dada no, baba rere, baba ke, baba lo barika. Ah, tolo ran si wa nu, ti se nje ise na. Egbo, ki la mo so, toro la mo so, tete la mo pe. Abo we tani mo mo pa, emi ti mi to se. Ah, to we to lori ke ni ru. Ijoba wu mi ma wo sori eto. Awo yan ti to n fi ife gbo wa. Won fi ife tele wa. Ife te ni si wa. Oni di baje o. Ile yin ona yin na ni di baje. Ni si se, ni si je, ni si so, ni si le te, ni toju le mole, ni baraye fo ti. Akori oro mi mo ti fi seto ni aro adanu atele mo ka tun be tun so ni pe elomi ni o ma se rare yo le eyan ni se ohun yo ma se rare yo laye ni se ohun
1: a ti se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
2: ma yin kuro ore mi ma gbe kuro laji se bi oyo online radio
1: a ti se bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni kokan.

0: si ami dada
1: ba mi sa mi nu won ti ja mi tan lori WhatsApp won ni good talk for all you la so awon eyan ma so December lenu oje
0: ba mi mo si si akonje o ma ki tunde o
1: ikanju pe awon owo an wa owo an wa owo tabi a lo se ni ara wa awon owo awon owo nga te yan ba jamu ni awon agbalagba ti mo de ko ni mo pa le ikan ikanju o n pele obo gba
0: aye eni
1: goda o tun ko jo obo gba o ko ja be don kan ju to bi lo accident to ba kan bi kan ko ti di suru aye raye o
0: ojo ayo re mama mi ma gohun mi
1: won layo lasukan mi o kai lai bo

ko to se le mi wele wele kan mi oro ba de mi kin ma tun si so abala keje na la tun bo si e mo so December lenu o osu baba baba baba osu woni nba ibo ni nba ale ati mo pe asiko aye la wa yi kurukuru a ma la luja a ma la koka a ma la koka oh ni ri na ri tin be nwaju boyo kokan ti taku to taku loru majuma to wa nwaju kurukuru bale eh ni ri na ri to wa lo kan be tanaju be lo nti o wa se ti o je ki adele layo ka dele pe na ni ka ma se ni pele kutu ka ma se ni pele te jo ga gban lori pele kutu la pa mu koru pele amukuru to ba leyan ni koropon o ti do won afi pele kutu pa o mo te wo e ma so osu December lenu ewo lo su baba baba baba ayin ke so ra yin ka ke sara yin o asiko ye lasiko December ma n bo si ni orilede Nigeria o mo jo we mi be ba n wa ko e ma mo ti o be ba mo ti e ma wa ko o elomi o se ra re tan yo wa leyan kan ni so un nwo ba mu oti yo ba mu yo ba tun bo di steering imole ha toke wa ko so ama fe mi ara e ta kaiti se mi yin ojo yin loju nfa se mi yin ojo yin loju ni fa elomi a se are tan a leyan ni se un teyin ka pe nbo bi awo irin aja lu oyo ti gbo lasan bi o ba reran ko a se ra ba mi eyan iri ko ma se le mi ko ro mo ba le mi emi oro mo wonu mi ka fe fe rere omo wa gbohun mi rokun refe refe fufu lele rere ko mo gbohun mi rosa awon leke iwe keyi da e mo wa gbohun mi lo lu kefun deyin ka pe nbo bi awo irin ajo ko bi eni kilo wa ka sa ma se daada ani awon eyan wa awon eyan wa won ma wa gun okada ti o nina ki lale ti o ba se pe nkan je lagbare nje lopo lo eyan lale lajin lale to kunkun ko mo gun okada ti o nina sai mo pe nkan je lori awon eyan wa a kan so pe Nigeria blame awon leaders ni o kan je pe the apple doesn't fall far from its tree abi bo na se man se bo ebo ti ba yo nleyin emi olosun ko lowo oje ba mi fata e ba ndele e wa ko nle ebo ti nlo oje ba mi sa menu adepo ju se ti sun

wa se pe nkan je nle agbare eyan ke ma gun okada ti o nina ke lale funnest part of the beat ni pe won ma wa tun sare isagusa ya boya won ya opolo awon eyan yi wo ma gun okada lo won wa te kini standing full stand okada mole lori irin lori ere lori titi iyan wa dun gbarara yo wa sana lo lale egbo kini won kini enjoyment tan derive latara gbogbo awon ru wa radarada yi kini kan wuri to wa nbe tan derive to ba se pe were njan lagbari wa ti o ba se pe ori wa ti be yi agbadun ma fi full stand okada ma te lori irin okada wa lori motion yo wa ma hale lo gbarara lori titi oloda ina wa ma sakara aje ba mo awon eyan fun dagbe wuru fire accident ka fa sale ni awon eyan fun dagbe egbo kini ru wa yi kini kin la ba de bi ru radarada yi ti o ba se pe iwa bi iwe eran ko bi pe were nje nlagbari awon opolopo awon eyan wa ma go kada ti o dina ki lale o tun wa ma sare awa ni kini won wa kika ba mo bonu abamo ni si gba yin oro emba mo mo ti se mi zo tin tekene male yun a lo mu ese re male lori titi oloda tese ba wa bo yati yati oya male yan mo yan mo yo wa di abamo ni gba yin oro yo ma wa kika abamo je so si ye ko ri be nta ti le avoid ta le avoid nti o ye ko sele pe pe pirin pirin ta ba le ni suru ta ba le fara balẹ ta ba le se ta le rin irin yi lona eto ta le huwa eto.

onipegun won di joba lo fa alabiola abaika ama eya wo central mosque ti me lo fa asiko pada mo si ogun le lo ba ka mi alabi won ti ba tun se o dokunrin ni ilu mo ka ba si o dabi mo sa.

0: eni bi eni
1: leyin agbalagba so pa kawo le so po ma de kawo eji bi eji lagbalagba tayo etan tagba erin woroko arun godo efa ti eye
2: give the word to you but
1: eni bi eni lo ma de kawo eji bi eji lagba tayo eni gaga na ni eni ni o lo pe odun keji ti a ti bere ikan ni ajise bi oyo online radio.

0: ti mo wo waju ti mo wo eyin o
1: ah
0: inu mi adun ara mi agba yagi yagi bi ara keko aso ti n ba boju eyin bi ma re eyin temi eyin ololufe mi ah inu mi adun alara mi agba yagi yagi o dupe o ope ni mo wa du loni aroye mi dola adeyinka eni ojo kerin le logun osu keta odun ina lo pe odun meji gerege ti ati bi ikani ajise bi oyo lele lojo na lohun ta bere iregbere mo se so pe alanta kun payin kekeke soloko bi idan bi idan la bere o alanta kun payin kekeke soloko adun keji re o la tun be la la fenu re kunle yi adun keta la tun ti nenu mo leni yi o Timba wa bere sini rujo. Timba bere sini saru ye. Bia asi bere lojo kini anak pelu aisi nkaka. Pelu awan achievementi ti olan olu dumare toti tuti owo wagbese. Yato funpe ti gbesi aye ile se wambi. Toton fi ima iruo yo gangan. Oyo ala afin. Ipata ati kombe olan bango.

0: You are currently listening to Ajise Bi Oyo online radio. Ajise Bi Oyo laarin Oyo Ajise Bi Baben kokan.
1: Ẹyin tèmi, ẹyin lẹ ma n jẹ ki ati mi o se juduke. Ẹyin lẹ jẹ ki sẹ yi o ti su wa o. Ẹyin lẹ jẹ o ti su wa o. Ti n ba boya boju ẹyin bayi, ti n ba wa rẹ ni mi, inu mi ma n dun, ara mi ma n gba yagiyagi ni. Baba Fata Ilamidi, ọmọ Ọyọ ti wọn gbe lọwọ Ondo State, awọn ni wọn ko appreciate wa. Baba nkan kọlu mi, wọn kọkọ message mi ni ori Facebook. Mo ba reply won, mo ba beere ero bani soro, mo ba fun won lero bani soro, ba se pe mi nu. Nta bi soro lojo na nwi, ni tinu baba ta nwi. Pe loyo wa na, won fi wo pe online ni, wa lie. Inu won dun. Won wa sa dun pe, awa na mo na wo se o. A mo support re. A ni doda kini yi. Wa lie. O ti tojo mi jido meta, ajo merin leyin iba na. Gagan la lati credit do wole sori phone mi baba yi sa de o muse ni mo ma so pe adajo mo ye a soro mo ta se biru won ba so nu eja wa won ri o eyin te mi ni to to eyin le ma nje ki ati do se juduke ti n ba lo fa jangban ni gboro oyo ninu gboro aye Nibi n ba ri nkan ti won se ti o da ti n ba wa lo pe won la ke zizi nitori pe yin support wa ni emi se ma n ki laya bi ira mo se ma n nipon laya bi ira
2: o bebi o
1: ma mi daada madam fun mi kemi omo won ni badan nile ole yode a dupe lowo titi yin na o mama daada nibi n ba fe ko letter a be ko letter nge ti enikan to kokon fun mi ni idea pe Ma foju kere nga to se ko letter ko fi ranse sa won olowo oloro ninu ilu oyo o yo ra won ti o kini yo wu lori ti won so about re adam fun mi kemi amo won ni lu o pada ninu ilu oyo awon number mi ko letter to re mi o lo suku olowo ti ma bere si ni saroye tele ba ma pe o ni din ni o ni ba ni o tori pakunrin ki je obirin ki

ni treasure ta wa tin rode ayin le mo nje ka party mo se juju te juju te juju te te ba mo bi mo se feran ayin to ni olorun ba ngo tinu tinu ni mo bi feran ayin o olorun ba olodumare yo mo ba wa pele yin na o e danda kini yi igbesi aye yin olorun ni da yin da fun nde yin na da bukata yin o lori pa o ni ga nigo talent yi na lani in ti e mo pe mo le rojo bayi pe mo mejo ro bayi agba ta da le se se mo beleru na ni ma nkan ko.

imo mo ba oruko awon alatileyin wa nde awon oyo ati ba unity forum o ton fi asiko yi ki baba mi daada omo oyo la wa na lati ilu eko na nge baba pa asirun omo

0: Baba mi ti mo fi toto da ko won. Pata ibandele olusola l'America. Kese kan, kese meji, kada kese meta ni baba ti na o si o. Adupe o ina oni tawo yin o. E ni rogun ati mo o. Gbogbo eyin ti wa nile ogiri te na wo si wa. Oran Olorun akoba o jo ni, o na ko ni je titi yin o e ni sirin o. Ninjo ibi ba n pale, a ninjo ba won si nile. Ninjo ibi ba n po ona, to n pa ona. A ninjo wa loju ona, a ninjo rin loju ona. A ni rin arin fese si, a ni rin arin nu. A ni rin arin nu. Tawa, atawa, ati idile wa, atawa. Mo lebi wa yan yan. Atoma ataya mo dupe dupe mo dupe egbe ogun o
1: today's the permanent place for you that's why my heart it beat like
0: mi o kan aya mi ni gbogbo yin wa gbogbo yin patapata ni okan mi lawa o o ma ranti yin ninu adua lojojumo tori bi o ba si isu ki la ba ma pe ni yan na bi o si ogi bi o si agado ki la ba ma pe leko yan gan ki la ba ma pe logi ari ko ni si sapala bi o ba si agbado ko ni sisa pala o bi o ba si eyin ise yi o ti suwa o wa lai ati party
1: o baby o you are my angel o ko duro la
0: bi nigeria to se le to yi eyin la je nigeria gan o ti suwa ara gan o ba ti gogo ogo mi lo boya na ghana ni ba wa tabi ki ma ti se yau yau ki mi no ti ma se yau yau

0: oye mi na ati ma gun oko bogini bogini ni se a ba ti fowo ojibiti dara baya ma ti ko ile ise radio kan ti o je normal transistor radio ti won ma gba ninu transistor radio bye wa na o fo mi ki bi se sia loju ti le aun ti le oge o toge na je a tun wa n dupe lowo eyan lati leyin wa Baba mi fa dai bande le olusola this wa fo fere de ada iyawo baba saminu adepoju Miriam Sinkins adesewa adepoju awon na ma gbese fun wa a ma bun a lo njo tan gba wa ebo la won ebo ni ma mi yo ani ana ti nile ise ta won ma support baba ri pe yan won kan ba fe se birthday bayi won kan contact mi ni pe ki ba won se ke ba mix video na photo eni yen papo mo orin teni yen ba feran pa lawon oro ewuri oro ewuri won ti be wa nikan lana lana yi ti won post fun eyan wa kan leni eleni ma se ma ngbe se fun anu lore ko ilopo ilopo ilopo iye se tan ba ka sase so pe kin ti e so pe won kan ma nbu a lo kesi tori ise tan se fun won elo ni lawon yen ta ma nba se Nigeria gan ma fun wa tawo wa fun wa ni owo to to tawo ma so pe baya se kan ta se fun wa ni won fun a lowo won bun a lowo ni o ife ni won ni o o dupe o
1: I can finally kiss you you know say every day I pray for you oh in my heart
0: ojo ojo ma kila aye ti ma ti ranti sadua fun ra mi ni mo ma n sadua fun yi o afefe yi wa fe ko ma kan gi okola gbogbo yin lati bi to ti bere debi to te duro

0: tun lo ina oni tawo yen ni sise o e ni si je ni sirin e ni silete e ni ta soka mole e ni ta soka mole o e ni te se ti o ni gbebe ti o ni dariji eledura atori iya mi atori mi koni je se won o.
1: See, I may not give the world to you, but I'll give you what I have.
0: Ato odo won na ni mo ti de odo ki n kokon fo lo si United Kingdom na ki n to wa pada America again. Sunny success o duola omo ogundare omo wa ni ilu Ibadan nile oluyole iba oluyole ilu Ibadan ilu Ogunmola olodogo keri loju ogun owo sokoto kembe re bi ija.
1: Cause now you are true, so I am very young.
0: Wala ikesi ekan, kesi emejila ana ti bon alo. Ati United Kingdom long, loyi, London long. Modupa ya kwa okun o. Eledua, yo mba wa si abuzi, abuzi e du mari. Yo mba wa buwo foyin, buwala foyin, buwala api a foyin bi okun. Yo mba buwo sojo a yin bi okun. Alagba hana. Network ni o era kan ma binu aleju ayo ma ba bu ola bu oro sodo yin o yo bu fun yin bi okun keyin na ka le ma bu fun abiosa tabi ka tun le ma bu fun abiodo kekeke tori esun tere tere na ni ndebu adupe lowo yin o ki ma pada seyin si odo baba mi daada Alhaji Ademola Ariwola l'America lo nbe on ba mi daada ana nawo si a Modupa pe okun baba to so pe tawon ba wa si Nigeria awon ori pa rira awon ori pa won ri mi ese o ba mi dada modupa dupe okun.

Niko Bako Bayi, ni odun to koja ni December odun to koja yi boya ti gbe eto boya si gbo njo okay video re mo pada si ba mo menu ba mo yan fere pe mo lo si bi kan mo lo si health center kan ti mo ni mo ba condition ti mo ba ti mo ni o da dun ni gboro aye mo wa pada lo be ti mo ni mo lo gba bere COVID-19 mo fara ba le record video yi lojo na lohun nibe the condition ti kini yi wa oda ko da dun pe pe ni gboro aye be ba lo page wa e ba video na nibe ti mo ni se le yi boju mu bayi so da bayi ta ba wa wi won le nikan lo ran wa ni se wa written ni wi ade yin ga pe nbo bi awerin aja lu oyo ti egbo lasan nitori bi mi o ba ran ko opolopo gba na ni mo nje pe abami eyan ni mo tun ri o mo se video kini mo soro ma tun lo si mo se video yi mo ko se si Facebook.

0: mo wa mu die nbe mo tun ge
1: mo wa forward be ninu WhatsApp group
0: mo send e sinu kan ni oyo ati ba unity forum ibe lo mo ba ladi bolu mu ide ni adekunle lo ti ri video yen o wa forward be sinu OGF oyo global forum so as e take care of nu ise mi ni o emi ni mo lo be tin mo record re o be ba de be loni mo le fo mejeje gba ya pe ara awon aseyori mi ni o ke wa se aseyori temi nikan ati aseyori eyin te gbo mi na eyin lati leyin mi eyin te fo support wa eyin te fa adua support wa eyin te gbo wa lojojumo ara aseyori mi ateyin na ni o laarin odun meji pere egbo ta ba fi ma lo odun mewa ki lati dan o nigoro ati dan mewa o nigoro pelu ati leyin ati dan mewa o ati piju itu meje to de npa ninu oko e wa tun arun e kan imagine re pe hello, eyin kan imagine re pe ati tun di normal standard radio station ti on gbo ninu normal FM modulation terrestrial radio ayo e tun wa duro agbara ta ni ti se online radio nikan e tun wa duro agbara ta tun ni e kan imagine e gbe sinu osun wa lai be ba debi e center yi le ni ah e yanu Olorun ba n gbo e yanu

0: yan ni gbega ni
1: ni pata toro shani baba
0: saro 7068874274 ta ba fe ki wa fun ti ayajo odun keji ta pe ni ikan aji se be oyo radio
1: won ye le tu mare oba mi kiki dola atoba atoki atoki
0: saro 7068874274 tabi ka fi ate ise rinse ranse lori whatsapp wa lori ero banisoro kana 07068874274.

0: wa ilayhi nuzur.
1: Thank you for loving me.
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Ope ni fun Olorun ba ti ola re ga.
1: Thank you for loving me.
0: Oba to ga debi wi pe ko si nkan kan ta le ma fi sakawe giga re. O tobi ko si nta le ma fi sakawe ti tobi re. O tobi o. Allahu Akbar kabira. Olorun ba na lo tobi ju lo.
1: E se te ku fun mi. E se te pa ya mi je lori ki agbele bu.
0: A tun dupe po ji wa saye leni o. A si toju orun doju ku.
1: Su loruko.
0: A ti busun de iboju oku.
1: Kan Jesu loruko.
0: Olorun ba adupe agbe oga yin ologo. Ogo ni fun oruko re. Adeyin mi ka Olasukan mi ka sa ma se daada. Ajoko bi ani kilo wa yin na ni pe nbo bi awe. Aja alu oyo ti egbo lasan ni dori be mi oba ranko opolopo gba na ni mo nja si pe mo ra ba mi eyan kan ni ayin ayin o tan gba mi nile loko pa leyin oji
1: irawo owuro oni kon lare wa ti oko mi fe sori wipe
0: e ke so nile e ke sa lejo ke tun ni pe nbo bi awe rin ti tun gbohun de laaro yi o to ti lanu ko to orin awo nbo si mi lenu
1: lori Oun ni tono ipado irawo muro emi

0: si fi ma
1: na iba se pe olorun ma nse amese ni eyin ara mi tani o le duro nje se mi o le duro seyin o le duro
0: jesu
1: olorun ba ma nse amese se mi o le duro seyin o le duro
0: ohun ni tono
1: anu na lo bi ngba wa o kowo ti aise dede wa owo ta awon ese wa ko iwo ta awon asise wa o to se npa wa mo
0: jo ti mo yan
1: to nda wa si opolajo sun lale ana
0: lolo
1: ti won ni anfa ni ati ba wa jisaye la aro yi a o fi yo won o a kan fi yin oruko re na ni a fi gbe oruko re ga na ni ah to je ki ago abi wakati na go ti de si odo ti wa na

duro ni a ti pada to ba je family member kan lo duro wa ti ma fi sasi wa mi kiri to ba je ni yan lo duro ni a ti ma pere owo.

0: ji wo
1: ma ni ada ada le aye yi gbogbo e na ile aye na lo ma o ni ka se sare aye mo ni won
0: la larun fi un se anu fun ni la
1: ka sare aye ka sa mo ni won o
0: o ba ma ranu gba o anu ti mo ri gba yi o ope
1: tori ko si ba se le le aye le le le le le le le aye to
0: ojo ari keru
1: o si ba se le wa wa wa wa wa wa wa ile aye to
0: toju gbogbo eru miran ni ka tun da yeran temi ka to da generation temi lo ti
1: ale ba a mo wa na ni
0: o fo pon da
1: a mo wa na ni
0: para da lowo
1: a mo wa na ni.

0: sírò.
1: Sunni jala le wale ikirami. Eje en to tun ese akoko nka le kan si. Mo nka lati nu we Deuteronomy. Ori keji ninu ogbon lati ese kini. Ese akoko na mo be tun gbe bele ba to yi dada. Awon ibuku to wa fun ikona ya wa mo gbo ese kini. Bi iwo ba gboro si Oluwa Olorun re ni kikun. Ki o si kiyesara lati tele gbogbo ohun ti o pa o lase ti mo ti fi fun o loni. Oluwa Olorun re yo gbe o leke

0: Send gbo bo se nja la e ma yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alladhina qala lahumun nas
0: bi iwo ba gbo oro si Oluwa Olorun re lenu ti o si pa awon ofin re mo bi iwo ba gbo oro si Oluwa Olorun re ni ni kikun ki o si kiyes sara lati tele gbogbo ohun ti o pase ti mo bi fun o loni Oluwa Olorun re yo gbe o leke gbogbo orilede agbaye lo gbogbo igbokun ti n be ninu ajo oni naa ni yoo wa si ori re o gbogbo ibukun ti n fe fun odun yi naa ni o wa si ori re yoo si ma ba o lo bi o ba gboro si Oluwa Olorun re lenu ibukun ni fun o ninu ilu ibukun ni fun o ni ilu ibukun ni fun o ni oko ibukun ni fun omo inu re ati eso ile re ati iru ohun ọsin rẹ ati ibisi maalu rẹ ati ọmọ agbara rẹ o ibukun ni fun agbọn rẹ ati fun ọpọn ipo iyẹfun rẹ ibukun ni fun ọ nigba.

0: se ina ma awon ase ti olorun pa wa to ni ka ma se se ma won
1: allahu lahu fi man fi amu tadu
0: olorun pa wa lase kan ju pe ko pa wa lase kan ju oruko temi je lo oruko ti mo fi je gaga na ni ase to pa wa lati ke lele to fe ka ma se ta bi ma ri gbogbo awon won yi da
1: allahu wahidun mote
0: se mo ko mi
1: asbirati
0: e ti ma eranti
1: nairo
0: pemba bi awe rin ede baba ede ijinle ninu ijinle oro babo oro ima baba ima iwa baba iwa konko bi eni te omo ba ladeji ganji gan to goto goto goto gan abogbo nu ni meto soto soto ru toru emi lokunrin si ba olori alaroye nla do ni ma ti ma nwo susun mo na mana ni ba wa kari bonu bi eni ti o logbon nu tagutan mi wo baba obo bi eni ti o mo bi oro rin bi eni ti o ni la kai agban nu mi egbeje egbejo ni Adeyin ka mesi ti n ba ya be mu daun re wa loku mo mesi oro mo moro pelu esi mo tun mesi oro

iwo ba gboro si ori wa lenu eleyi ni igbo kun igboran iwo ba gboro si oluwa olorun re ni kikun ti o si kiye sara lati tele gbogbo ohun ti o pa o si ti o pase ti mo ti fun oloni oluwa olorun re yo gbe o leke gbogbo orile aye lo gbogbo igbokun yo wa sori re yo si ma yo wa sori re yo si ma ba o lo bi o ba gboro si oluwa olorun re igbokun ni fun o ni ilu ibukun ni fun o ni oko kira ka ma si lorile ede nigeria ha pe ti gba orile ede mi lo ibukun ni fun yin gbogbo orilede ti orilede ti eba wa ibukun fun ni fun yin o ni ile ibukun ni fun yin ni oko ibukun ni fun omo inu re ati eso ile re ati iru ohun osin re ati ibisi maalu re ati omo aguta re gbogbo properties yin patapata ibukun ni fun o ibukun ni fun agban re fun agban re ati fun opan ipo iyefun re ibukun ni fun o ni igba ti iwo ba wole ibukun si tun ni fun o ni igba ti iwo ba jade you are blessed in your going out and in your coming in oluwa yo gba fun o pe gbogbo ota ti o dide si o yo subu ni waju re won yo to wa ni ona kan sugbon won yo sa fun o ni ona meje egbegbe ran ona na ni won gba mo sa fun wa nigba ti awa ba n tele ta n gboran si oluwa lenu ti a n tele oro oluwa oluwa yoo ran ibukun si o ati si ohun gbogbo ti o ba dawo re le leni ati ni gbogbo ojo aye re oluwa olorun re yoo bukun fun o ninu ile ti o ti fi fun o oluwa yoo fi o mule bi eniyan mimo bi ti se ileri fun o lori ibura bi o ba pa ase bi o ba pa ase oluwa olorun re mo ti o si rin ni ona re nigba naa ni gbogbo eniyan ti o wa ni aye yoo ri pe a pe o ni oruko oluwa won yoo si beru re oluwa yoo fi alaafia fun o ni ekunrere fun omo inu re iru ohun osin re ati awon eso ile re ni ile ti o ti bura fun awon baba nla re lati fi fun o oluwa yoo si si orun sile isura rere re fun o lati ro ojo sori ile re ni asiko re ati lati bu ikun gbogbo ati lati bukun gbogbo ise owo re iwo yoo ya opolopo orilede sugbon iwo yoo ya opolopo orilede sugbon ko ni ya iwo ko ni ya lowo enikan ni awa mo ya awon eyan ama ni ama tun ya awon eyan bawa o ni ya lowo enikan ni iwo yoo mo ya opolopo orilede sugbon iwo ko ni ya lowo enikan ni oluwa yoo fi o si ori iwọ kì yóò sì jẹ èrò bí o bá fi etí sílẹ sí àṣẹ olúwa ọlọrun rẹ tí mo fi fún ọ kí o sì máa rọra tẹlé wọn ìwọ yóò máa wà lókè bẹẹ ni iwọ kì yóò wà ní ìsàlẹ láéláé má ṣe yà àṣẹkù tàbí sósì kúrò nínú èyíkéyìí àwọn àṣẹ tí mo ti fi fún ọ ní òní yìí o kí o má ṣe tẹlé àwọn ọlọrun mìíràn láti máa sìn wọn. Yes, salam, yes, salam, silly jalali wali kira.

0: yasin mo se ma nso na nu pe ke sogbon o ke sagbara ke se oro mi ma so ke se de mi ma pe ke se pe iwa mi kan na lo da ju tegbe lo olodun lokan fi fe mi si oka awon ti won feran wa o ni kan ni ajise bi oyo online television and radio ni la wa na yi se ko yan won kere sugbon olodun ni o yasin ogbon ko ke se agbara ke so
1: o se ni la haulo wala
0: la haula wala quwata ila billahi alazim ogbon ko ke sagbara ko si agbara kankan ni bi kan to to agbara olodun oba olodumare agbara olodun oba yi na le mi fi yan panda in lo po lo mi ade yin ka fi nle furu koko loju awon elebu si takun ayan aye yi ti won si gbodo yi mata emi tenu iro to je pe idi ijangban ni an ti ma n ba mi
1: o de n fo lasaun
0: idi ijangban gbogbo awon tan le da eyan pa le mi ma n fin ran temi mo lali awon kan jo ni mo tun so fun mo pe ayin aewi bi a ku be o le pa mi bo ba wa pa mi so tun wa le ji mi ni ko wa tan bi ati pe o tun e tun wa le ri emi ade yin ka pa tori pe igba ni won pa won e pa wo
1: patan o si ni inu
0: agbara olodun na ni oni mu mi yan panda nlo po olodun mi si nle furu koko loju elegusi won yasin ogungun to ba se pon rona abayo ni won ti gba na alumo koro yin won ti fi yi alagboda na tori bo se nri yi to se ndun yi odun ma won nu mo korin njo ni pe ko se ni to dun ma afori eni nde oni GMC money ati abita ni nbere oro lowo mi e boro oro ni oju adejare adegbenga ni nbere oro lowo mi pe bo ni bo la se se lati odun meta seyin kini awon nkan wo ni eto yi eto odun ayeye odun keta ta be se awon nkan wo lo konu ti mo fi nkorin bonu orin awo o ko si nlenu awo side osupa.

0: won fe mi ni fe inte la pete o iko gan won ko mi mara
1: mo dupe ore ohun
0: da bi n ba soro kan tabeji wallahi iyin mi.

niwaju Adeyinka on wa ri pe mi kan bo mo fe ba won niwaju bo se ndun ma won kan nu ko de dun ma won kan nu o emi gangan ti wa mo pe bilia eyi se ri ni to ba ye o ko panu ko ma ran kun dandan tori gba egbege awon ta ju lo nkan tani lokan lojo kan pa won ba niwaju won so pa won ma ba wa niwaju won eti ba wa niwaju atoti wa te siwaju aton ti un te siwaju aton ti fe te siwaju o ti di triple trouble to ba dun ma won kan nu ko le dun ma won kan nu o bile aye yi seri ni to ba yo ko panu eyan mi ma ran kun dandan.

0: emi tun bo da bi inu wa awon agan ah ola mama ma grateful se mo mama dupe
1: ila ni hayati ya alhamdulillah mo ba ki olohun emi be ki olohun to fi great
0: e ba nki olohun e dakun e ba nki olohun e mo ba nki olohun eyin temi e dakun e mo ba nki olohun

0: Yes, salam, yes, salam. Allah, mo dupe, mo gretu. Oh, jeki kankan ninu wa ko pe din. Adupe o.
1: Sori wipe to ba je niyan lo duro ni ati.
0: Iwa to ba wa bere ni 2020.
1: To ba je fa
0: na lo so wa di 2023.

0: jo ti mo yo
1: sojo riri je o kete nla be so ni ade nka abojo o kete mi to fe bi sun o po juju ayo lo
0: ko siro
1: sojo mo lo se video tan so mi lokuta loju bridge odo oke oroki ngba awon si sembe lowo tan le nlokuta
0: esemi
1: sun ni mo be so ni
0: komi
1: abijo ti o je ti igbaju oloyi
0: ura ki ma so
1: daddy mi igbaju yi toju mi po yi so
0: ojo la
1: so ni mo fe witi mo fe ro ni jo won di mi igbaju Talu mi ni mi mo tin se live video se ni mo be so abijo won ti gba bata lese mi lodo awon amo tekun tan be ti mi manu tubu se nla be so
0: everything
1: ta won olowo ola fe fowo ola awon gba wa loju adeyinka se nla be so ni ani baba beyan ba ro dudun han fun eyin o se hora de koko egun sugbon olohun wa ba ma dupe to safayo wa
0: Everything he took God in prayer. So he went to my jet, it's you and me more. Lalaru fi udani silaye.
1: Emi mo dese ju. To ba se pe ti wa mi mo ni oh. Pakute o ti ma paro, mi ti pa o. Tere mi nga na ama pe in pe o. Ko si ese ni to pe tan. Tori pe yin ma rin ni a yin aye kori o mo mi.
0: Se anu fun ni laye.
1: Alo nkan di di sa anu mi. Ini o jen ti bo wo. Tora won to ju mi lo lemi mo lemi mo n kolu ni temi
0: agba
1: ah o wa so mi di kukute to je pe ni to ba mi kukute ara re lo mi ah alhamdulillah yo mama ma dupe
0: ka tun da iran temi ka tun da generation temi lo ti u bebe
1: yes salam yes salam
0: fopon dalu orun agbara da lowo enikan
1: hi
0: pe ko soluwa lori le aye
1: Yes, salam, yes, salam.
0: Soluwa lori le aye.
1: Soli jalale wa le ikira.
0: Soluwa lori le aye o. A folorun ti aye pe bo. O salagbara ninu ikoko rara.
1: Yes, salam, yes, salam.
0: Ninu igbadi rara.
1: Beni.
0: O salagbara ninu ifun parara. O salagbara ni presidency rara. Ni sale ile loju ofurufu o. Tawa kon la peri ni waju apani owe mago A folorun ti aye pe go Jesus
1: Yes salam yes salam Ola oni o oni nse bubu mi ni nse didi mi ni nse buru mi ni nso mi ni waju nso mi leyin oni alfa to omega mi o
0: Ilo gbogbo fole wa
1: Oni gbogbo fole mi o bi n ba ti dawole aje o se se nti n ba fi re ni aye won a si ba n fi re lalakeje
0: oni eyi lo gbogbo fole ti wa ebi mi mo ese
1: nti n ba fi lole ni ayin wa ba mi re si ogun osale
0: ti pada
1: emi ko olohun ni o
0: to ba je family member gan lo
1: nkan wa mo nkan ti mo n se ti mo fi n wo eleju abe
0: to ba je ni olo duro ni a ti ma bere owo Oni duro mi ese. Thank you.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah to n ba wa se latodun keta bo.
0: Jesus.
1: A si mo pe pelu yondo Olorun. O tun se bo se ma nse. Ni bi ta fe dawole yi. Ta fe balances, ta fe da radio station gangan le loyo alaf. Tori pa wa gangan ni pe seta. Wa la koko dale ise radio le ni ayin. Mo ti aje pe to online ni supa wa la koko dale o a to fi su ko atoki ilu oyo awa la koko dale
0: abi amo lojo ogunle sori wi pe mo lo re
1: asiwaju wa o ani deru eyin lase olorun ba deda seda o tun se bo se ma nse mo ni gbagbo pe o tun se bo se ma nse o tun se ju bo se ma nse tele lo
0: ore ododo
1: mo da si olorun olorun wa gba koso wa ba wa gba koso ojo na gbogbo awon to lo fun idide wa to lo fun iran lowo wa awon na gboro mo ra mu nile okay nle ye fohun kan dide kan gbera kaya wa awon o gbera
0: sono ipado
1: awon tan ti gbera oni wale mo lai lai o gbogbo awon tan gbero pa awon o da si awon ran wa lowo olorun o dide fun ran lowo awon na
0: utunu mi lo je ninu gbogbo wahala Aoni kikaniyan mi lohun lori.
1: Ha, Haji Sebi Oyo, awa didan. Idan baba idan. Ede baba ede.
0: Oni ko lare.
1: Idan baba idan. Oro baba oro.
0: Anuje.
1: Idan baba idan. Ijinle ninu ijinle.
0: Di agbara mi ni igbadan wo. Tori re mo ko gbogbo ti mo ti fe sile. O si fi mana re pe oko mi ro tori wi pe bi aye ti le ko mi bi satan don mi wo.

0: will I be without your support? Where will I be without your help? Without you, her, where will I be today?
1: Thank you for your
0: grace. I bere si ni da ope ajodun lenu o. Ajodun odun keji ta da ikan ni ile, bere bere. An tori bi idan bi idan la se ta bi bere lojo na lo. Bi idan bi idan ni mo se ti mo lohun re gbogbo. Alan ta kun pa yin kekeke soloko. Bi idan bi idan la bere lojo na lohun o. Abi bi ere bi ere. O wa ajo bi ere, wa lai ke sere mo o. Olorun ba ngbo. Ke sere o, awon yan gbadun wa o. Awa na a se ngbadun ara wa latara gbadun ta awon yan gbadun wa. Wa lai won feran wa po. Olorun ba ngbo, won feran mi po. Emi na feran yin o. Tinu tinu ni mo fi feran yin. Olorun eyin na e ni sise o gbogbo adawole yin ni omo yori si rere o gbogbo ba teyin na ba nra wora se solo sodo olorun oba e mo ba anu atoju rere olorun pade o oju rere anu iyan anu iyan anu olorun anu awon malaika anu awon alojanu anu awon malaika anu olorun awon iyan oju rere won e mo ba pade o tori be ba gesin ninu temi niro le yi alai e ni kose deyin ka hin inu mi se dadun ani bi n ba boju weyin ti n ba ton renu mi inu mi a se dun ara mi agbayagiyagi bi ara keko aso olorun latari ite ese yi gbogbo support te n fun aye wa lai aimoye talent ni o tun dide latara tawa na hin
1: kilo se jemi
0: eni o ni yi o ni tohun eni to ni tohun o ni ti bi hin awa le rojo ni awo lo lowo eyin lo lowo as it don't say no wa awa na n fi oro saanu awon eyan awa elomi tan ba ti be ropin tan ba te ti sodo wa boye orin boye to to ta ti se teyin ta fi n gbe awon eyan nimo boye ta ti se teyin ta fi n so pe kawon eyan kan ma roju ta fi n seye ta ti se teyin ta fi ba awon ijoba boye ta ti se teyin ta fi n gbe awon eyan nimo niyanju ni won kan gbo lasiko kan deni to ba fe ronu to fe to ronu to fe pokun so tele ni o ba ni pokun so mo ai ti wo ba so pe ti e ri ba to ba tun wo ope egbe

0: awa dupe ni o ba se dupe lowo olola ndupe lowo eyin alati leyin wa pape la wa da mo ti rowo yin be nba mi daada lati Ivory Coast ese pastor session pastor session lati Ivory Coast mo ti rowo yin mo ri yin ni ayin edu ore ba mi daada a general evangelist eh daddy g o
1: thank you
2: mi o le jaje gbagbe pe o n toju
0: nje gbagbe olore nje gbagbe eyin lati leyin wa e ku itoju mi o e ku itoju mi o nitori yin baba seyin yan fanda adeyinka aja lo oyo ti gbo lasan nitori be mi o bare ranko mo ra kata eyan ni oin ani mo ra kata eyan ni e ku itoju mi o olorun oba yo ma toju eyin na gbogbo yin patapata ani e ku itoju mi

0: jo eje raye pariwo eje raye pariwo ope ah
1: ara o
0: ah mo wa mi o ti ri mo wa ni kusu mo wa lari wa mo wa ni la orun ati wa orun wa lai ko se ni bi olohun mo wa ninu sama ninu gurufu ninu lele ko se ni bi olohun ko si kankan ta le bi olohun ko si kankan ta le fi we bi ola re se ga to olohun ba to ga ti o si kankan ta le bi sakawe giga re olohun ba to tobi ti o si kankan ta fi le sakawe ti tobi re adupa o lori igbese aye temi pelu awon ti won gbo mi bojojumo.

0: the end.
1: Echo Juma.
0: She go stay with us till the dawn. We dey talk.
1: Eka aro, eka son, eku role, eka le, etu ku ajin lodo yin be o. Adeyinka lo ko mi o. Olasukan mi kaza ma se daada. Adeyinka re mu, Olasukan mi alade. Kaza ma se daada jadi, ona ni o.
0: She don't do the things them they talk. We no get the time to the force.
1: Emi na si tun ko bi ko se Olodumare oba ti o wa pelu mi titin fun mi se tin ba mi so
0: ra ri ra re ra ra ri ra
1: ayo a ode odun bi anjala bi akomo tun ba yin lodo yin be mo mo lokan mi pe alaafia na mo ba yin.

0: Honey. Asa se mistake ni o. Awon ti won ba sa gan, ko si bi won be sa lo ni. Ti gbogbo wa ba ti gba pe iya yin awa nti anti ani o, awa la ni o. Ko bi. A si ni gba ko baje.
1: Ni gi won gba de o la.
0: Tori boko ba ro ko, bo ro kun, boko ro kun to ro sa. Yo pada fa bo se bute na ni o.
1: Won so ro.
0: Ta ti koko gba pe ko si bo mi ta le lo ta gba pa wa na la ni kini re ni Olorun loko arodo to ba toko to do de so ni ba kini re nbe kiyun ko ma je tawon ta ti japa bo ti e be pada wa ma to ni intention bo ti e be pada wa rara so ni family ki mo ni ayin
1: ani bo
0: omo egbon omo apuro extended families bo ba ti je pe gbogbo family ki re patapata lo ti ko lo awon extended yi nko omo egbon omo aburo aburo baba aburo mama egbon baba
1: eni lo olumo
0: ti gbogbo won na la fe ko sinu oko re ilu ebo mo sa lo mo japa
1: eni bo olumo
0: ajo duro ti kini yi ni o igi gogoro ma gunni loju atokere lati ye ba re adeyinka bo to ti de laaro yi alawi ijanu
1: ti gogoro
0: aro ijanu ohun mo to sun tan enu mi tun se wuya